0: dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM,
1: ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: siguradong enjoy ang inyong umaga. Kasama ang Enjoy sa Morning.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlok ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
0: Oh, oh, oh, oh, here we are. Enjoy some morning.
4: Bring the action.
0: Enjoy some morning. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
1: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Nay, nay, ingon gud sa ako classmate nay, anak daw ko sliking kawayan. Kinsa ray akong papa nay? Anya, ambot in tawon na, kwa pod ko nakahibalo na. Kay blan out manggutong higayuna.
2: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM!
3: Ganahan ka?
0: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Here we are.
0: Enjoy some morning.
5: Bring the action.
0: Enjoy some morning.
6: Baby, I'm a monster.

0: Enjoy sa morning.
1: Bring the action.
0: Enjoy sa morning.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apupong General Santos City, kay Iyang Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, tinoon yun na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kura pong purga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong batio, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit. Makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo. Dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon. Kaya nagmo sakit ang ngipon, naku, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako mga higala kani paminawa. Kung doon na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon, nga ang daot nga ngipon, mabahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na, pasigkaroon lang ninyo na dungog. Ang mga daot ninyong mga ngipon, mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil, mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya mo tong mohubag kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil. Una ni ana ang infeksyon sa balbula sa kasing-kasing, tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag niini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Alam mo, na asikasuha, baya gyud.

0: kusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron balikan ang impeksyon, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imong lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imo ang ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong gyud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba? Nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imo ang kaugalingon. Wala man ka nagpasagad. Limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So ayan ninyo ang Bilongga Gold, mga higala.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-laing nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang kakutob, ha? Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: The greatest songs of yesteryears and today. On Joy All-Time Favorites in the Morning.

0: 102.3.
1: Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque Ozamiz City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong po ito niya kay dadan siya patulpatulbab. Makadamok siya sa silo. Ako yung suon niya. Ni-advise siya nga. Paliti ko nung Yaki Baby Soap face niya. Ang ipalitan. Okay na siya. Wala na siya itong murag magsamal-damal.
1: Ang Yaki Baby Soap mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold o tanang produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
4: Imperial Appliance Plaza.
5: Appliances pa ang hanap nyo.
4: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
6: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hanggang Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
7: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
8: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidi Yaki Vitamins.
9: Ako rin, everyday, Kidi Yaki.
10: Me too, Kidi Yaki Vitamins.
7: Yan ang mga batang Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidi Yaki Vitamins. Basta Yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
4: Joy all-time favorites in the morning.
11: Joy!

0: 102.3
1: Wow, kasweet iti mami ko.
2: Masweet iti si mami ko eh.
1: Wow, nga nambal mo na.
2: Di kay may diabetes siya mo.
1: Ita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
2: Serpentina Plus? Ano na siya?
1: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
2: Ayo mano. Uti sige ah. Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East-West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantog ka rin.
5: Ngano po?
4: Eh, morobi na mga kakalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
5: Ang imuhang tiil.
4: Ang imuhang tiil ko.
5: Oo.
4: Pero... Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, kulyo ko.
5: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy and joy.

0: 102.3
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kay kumakain ng magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya kumakain ng kuana, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun tuloy sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makain ng kuog Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
1: Bawakan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
1: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, mayroon na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
2: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
3: Joy all-time favorites in the morning!
4: Joy!

Ang mga balatian mga higala, mapunggan nga musamot kini sa tawo nga nataptan ni ini. Labi na kung maghimo siya og paglikay sa mga makapasamot nga mga butang og hilabi na sa mga pagkaon, ginainom og sa kinatibukan ang iyahang lifestyle. Ako si Kuya Loy, uban kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Karong panahon ng mga higala, daghang kayo mga Pinoy ang nataptan sa balatian nga diabetes. Kinitungod walay kontrol sa pagkaon sa mga lamian kaayo, tamis, tambok o ang pinakasobra nga pagkaon kunya gusto ka ng lamigyod o kanang usahay bitaw lamig mo ka o kanon. Kining kanon mga higala, taas kayo ng carbohydrates nga kung dili gani kayang matunaw sa atong pangadlaw-adlaw nga physical activity, mag-change ni siya mag-convert into sugar. Mao bitaw na daghang kayo mo ka o kanon. Kusog mo kaog kanon, tanawa po ang tiyan. Butod. Unya, kusog pa kayo mo inumog beer. Resulta, magka-diabetes gyud o magka-high blood pa. Maayo na lang kay daghanag health conscious karong panahuna. Apan maulagi sa pagsugod lang. Kung walay kauban galing nga mo exercise, ay mawaan na pod. Tamaron dayon. Mauna, dili mahuman. Dili na mo pa dayon. Tungod kay lamiman mo kaon, walay control sa pagkaon, na mauna, resulta. Overweight, tambok. Mao mga higala nga, sa pagsaka pa lang gani sa blood sugar level nimo sa imong dugo, mamahimo na nimo kining punggan. Aron malikayan ang mga komplikasyon sama sa sakit sa kasing-kasing, sa mata, bato o tiil. Sa gihimong pagtuon sa National Heart, Lung and Blood Institute sa Maryland, USA, doon na sila nakitang pamaagi aron malikayan ang maong sakit nga musamot. Una, ayaw pagpatambok. Kung maabot gani ang tamang timbang, aiminti na ka na. Ikaduha, likay sa pagpanigarilyo. Ikatulo, dapat aktibo ka sa physical activities kung pag-exercise. Ikaupat, likay o limitahi ang pag-inom sa alak. O ikalima, pilia ang mga healthy foods nga ubos ang glycemic index o ubos ang asukar o katamis niini. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala nga mapalit karon sa mga butika, dako gud kayong mahimo nini aron i-normalize ang imong blood sugar level. Maong inighuman masuta nga nisaka na gani ang ihap sa imong blood sugar level, ayaw na pagduha-duha pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day hangtod nga mag-normalize ang imong blood sugar count unya likay na usab sa mga bawal. Tungod sa kapait sa tanaman nga serpentina mga higala o niya gisagulan pagkiginigluyang dilaw na sobra yun ka-epektibo nga punggan ang maong balatian. So, unsabay mga dapat nga likayan nga mga pagkaon o mga ilimnon? Una diha mga higala, soft drinks, energy drinks, mas maayo nga tubig na lang, tsaa nga dunay asukar na makapasaka usab ka na siya. Nakiusahay mangita magigtamis mga higala kay wa may lami itong dilitamis. Katong gamiton, katong mga honey o katong stevia, no? So, ayaw yun mo gamit og artificial sweetener mga higala kay makapasamot yun ka na. Likayon usad nimo ang pagkaon sa ice cream, gelatin, cakes, icing o mga pastries. Mas maayo katong yogurt na lang. Likay usab sa chicharon. Mas maayo nga popcorn na lang o potato chips pero kanang gamay lang ang asin. O dapat walay butter. Sus na lang no, kung imong imagine nun, murag wala na may lami ang mga pagkaon ni Ana. Wala na po'y lami ang mga ilim nun. Apan mas maayo na kaysa musamot pa ang balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Ayaw lang yun usab kabalaka kay kung maanad gani ka sa maong lasa o sa way lami nga pagkaon, lami na po na sa imuha. Unya, kung naanad na po ka sa style ni mo, o imong lifestyle, mo ni imong estilo, so siguradong malikay ni mo ang balatian. Basta ayaw lang yun kalimti mga higala ha. Pag tumar kanunay sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day, isip usa ka food.

0: in Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
1: Tapos may sugar no giputulan og kumagko operahan siya. Sige siya tawag kay ganali ko no ang kuan ni Sir Pimpina mo na okay na.
2: Mga higala buot gyud namo nga kanunay healthy ka. Busa ayaw pasagdi ang imong lawas ati man kini mintras aduna pay panahon. Kung doon na kay pangutana, ayaw ka ulaw. Pag-text sa ato ang cell number 0977-1825-833. Kung doon na gani ka gustong i-share, kalabot sa imong pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, may muusap ni mo ipadala sa anaasoy nga number. Wala kita igong oras, atong kanunay ang pingan ng atong lawas kay maura kini atong puhunan. Ako si Kuya Loy, daghan kayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
4: Joy FM. Joy, all-time favorites in the morning.
5: Joy and Joy.
4: 102.

0: 102.3.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni Ini.
2: Nakalisting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, listingan lang na itong Yaki kay nakalisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
5: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
6: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
7: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
8: Me too, Kidiyaki Vitamins.
5: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
9: Joy!

0: 102.3.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawas, maglisod ko paginhawa, unya, murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan na akong mga pamilya ngayon anak. Okay, good gaya, gihapon sila sir, pati papa na akong amunay mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kabakan Branch.

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta tanong kuyot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Bukas mas yabi. Sige rin magpapitay sa kadyo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ang vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yanon.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo Bilongga Gold. Naa ka na sa mga butika, naapagyud na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Joy all-time favorites in the morning.
5: Joy and joy.
0: 102.5.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ani na usab si Mami Joy. Makikuban kaninyo sa atong tuluman nun, iyaman ang kalusugan ingatan. Hatod ka na ito sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigkama sa mga epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, pag ang Yaki Herbal Capsule, kining maog mga produkto mas epektibo dapat subukan nyo. Masayran ninyo nga dunay hilanat ang usa ka tawo o bata kung ang ihang body temperature musaka na ngadto sa kapin 37 degrees Celsius. Mga higala mahitabo kini tungod sa infection yung ginasuklan sa lawas mao kung ang taong hilanaton o may hilanat makasinati og panugnaw, panington o hawon, magsuka, nagapamula ang panit, taas gyud ang lagnat ni ana. Kung kanunay mo tumar sa Yaki Herbal Capsule mga higala, ang mga hamtong o patumaron sa Kidi Yaki Vitamins, ang mga kabataan, magkusog ang resistensya. Maong dili basta-basta magdaot o magsakit ang tawo. Ang kusog nga immune system o resistensya, maoy mubatok sa mga free radicals nga gikan sa pollution, maoy nagahimo o nagadala sa sakit nga muhapak sa tawo. Ang taas nga antioxidant properties, antiviral, antibacterial, gikan sa mga sagol sa Yaki Herbal Capsule nga mga herbal plants maoy mubatok sa mga daotang elemento nga anaa sa palibot. Ang mga dunay hilanat importante nga painumon og daghang tubig kung dili siya uhawon, fresh fruit juices ang ihatag kaniya aron malikayan ang dehydration. Importante gyud ang tubig. Usahay ra ba kaning adunay lagnat dili kaayo pala inom og tubig, lain og lasa. Pero pugsun yun nato sila og pasabton. Kung nagasigi og suka, ayaw usa tagaan og pagkaon og tubig. Hulaton nga makarecover. Kay aron maundang ang iyang pagsigig suka. Ang uban kung hilantan, mawadan og gana nga mukaon. Mamahimo usab nga patumaron og paracetamol ang pasyente. Mao nga kanunay ginaingon namo kaninyo mga higala kung duna kamoy mga kasinatian og buot ninyong ipaambit sa uban, o mga pangutana tungod kay ginabati ninyo ang mga ginahisgutan nato dari nga mga balatian, i-text ka na sa 0928-6767-031 aron matabangan namo kamo. Ani-ano sab si Kuya Loy para sa testimonyo o mensahe sa atong mga kababayan nga nagagamit og Yaki products.
2: Mami Joy, sa atong text line, sa text nga gipadala sa atong texter gikan sa cell number 0910524-0532. Mami Joy, Kuya Loy, si Rowena Camara ni from Compostela Province. Pwede magtanong, ang anak ko po na pinainom po ng Kidi Yaki Vitamins start 3 months, ngayon 5 months na po siya. Ang tanong ko po, ipagpapatuloy ko pa ba ang pagpapainom po sa kanya ng vitamins? If even na nagkasakit po siya, tapos uminom din po siya ng medicine from doctor. Isabay ko po ba ang pagpapainom po sa kanya ng vitamins? Salamat po sa pagsagot, Mami Joy, Kuya Loy, dahil nakaubos na rin po kami ng dalawang bottle. Salamat po. Okay. Atong tawagan si Rowena gatong istoryahon.
3: Hello?
4: Hello?
3: Hello? Si Kuya Loy ni Sayaki, si Rowena ni?
4: Yes, sir.
3: Ikaw to lang text Sayaki, Wen?
4: Yes, gahapon.
3: Oo, kinitext ni mo. Ino mo, Kuya Loy, Mami Joy, si Rowena Camara ni from Compostela. Pwede magtanong, ang anak ko uminom ng Yaki, Kidi Yaki Vitamins start 3 months. Ngayon 5 months na siya. Tanong ko, ipagpatuloy ko pa ba ang pag-inom ng Kidi Yaki Vitamins? Nagkasakit kasi siya tapos na uminom. Then, may medication na binigay ang doktor. Isasabay ko pa rin mga pagpainom ng Kidi Yaki Vitamins. So, opo, wala pong problema yung Kidi Yaki Vitamins, ano? Kahit na may sakit si baby mo, pwede mo pa rin siya painumin. Mas maganda nga, lagi mo siyang regular yung pagpainom mo sa kanya kasi mas nakakatulong sa kanya yon.
4: Actually, sir, ibig sabihin na magkasakit na kung sabi, padahin dito na ang nakikin.

0: Okay, ako nang hindi gamit. Dapat itong bibisok na yakin.
1: Salamat kayo, ha?
0: Sige, sir. Salamat tayo sa mga products ninyo na atitibo sa mga angsa, lawas. Lawas na.
1: Thank you, good guy, Win. Bye-bye, Win.
0: Sige, bye-bye. Bye-bye.
2: Mao kag tumami Joy si Ruena nakatabang gyud sa iyang anak ang Kiddy Yaki Vitamins ug usab iya usab gisabunan sa Yaki Baby Soap karon himsog ng iyang anak. Wa na kita igong oras sa atong tunumanon yaman ang kalusugan ingatan gidala sa Yaki Herbal Laboratory tigama sa mas epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
3: Ako po si Mami Joy hangtod sa sunod natong panag uban laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City 102.3.

0: mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kiriyaki Vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kiriyaki.
3: Me too, Kiriyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kiriyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
4: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang a balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
5: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
6: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naakay rayuma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
7: Udto na joy!
8: It's such a good vibration.
7: Udto na joy!
9: Joy!
7: This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581.
1: The station with more music variety.
2: 102.3 Joy
3: FM. Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yakiliniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
4: Katul kay kuya para nang nalabak na taging manggod niya nga maayo to siya rin. Ako galing mahikap o bahi, mabalik o katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggunan sila og yaki sa kapapilya. Ilang ito nga din kung ba may baho sa yaki. Siya nga, simuhuta ko, di ba humot kayo, di ako rin gitisingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, minyo'y naayo.
3: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Imperial Appliance Plaza. Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang

0: Hoy, Juan! Si Maria, mao'y asawahan. Kay dako, kayo silang kalubihan.
1: Tatay, mea.
2: Uso may tanaw ni Busa ko ang nawong kagura?
3: Basta, Joy. Enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, wa, may korta, palitan ako itong duwa ka, pad. Naayo?
8: Duwa kapad lang yan, Gino?
7: Duwa kapad, wala na yung lahing kay Wamil. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: 102.3.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy pa, inom na ako siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Kadali, kadali ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.

0: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Natistingan dyan ako. Kanang kuan mo to kuya, nagpapalit ko kumbana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy, akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Sog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinoon siya na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dyan yung Yaki ipainom. Magawasan din dito. Kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali rakining nawagtang.
2: Yung akong bana, nagsubo ang pugsa, may sige siya o inom o ganti ba yung tig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo maayo. Kanya, nagkuha siya koton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampong dito. Pagkataon-taon at to, pagka humanya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimana, naulian dyan.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na yun sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo to, tistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Usa ka adlaw, sadyang nakigistorya ang lalaki sa parot.
4: Oy, parot! Kabalo ka may istorya? Tingap! Tumag na yun, tumag!
5: Oo! Oh, kabalo ka may istorya! Ikaw! Kabalo ka malupad? Lupad na yun! Lupad! Lupad!
6: Basta joy, enjoy!
7: Joy FM!
8: Ganahan ka?
7: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
9: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
10: Kansa ka ng payot.
11: Pero karon?
10: Ya karon. Bukok na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
11: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
10: Gidiyaki vitamins siya.
9: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. The station with more
1: music variety. 102.3 Joy
2: FM. Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
3: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung isis nga, so, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
4: Kung saan ipatik mo sa iya?
3: Ganado, niya pag kauman, dito tingala na ginyo, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitiri walang ditiktoan ito eh, pag-condition ni sala was pre ara isang sana ning pingin ko ganado protesting ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad sa atong misis na usahay matingala man na pre siguro gipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap so ya karo kag pagkabuntag yan to ara ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ang bulak ba.
5: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
6: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
7: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, paliugin tahun ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
8: Dear Ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
9: Basta Joy, enjoy!
6: Joy FM!
10: Ganahan ka?
11: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dayo Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
12: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
13: Elementary pa lang na.
14: No me conociste nunca de...
6: Unto na Joy! Unto

0: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga Kagawasan, Pagadian City, sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
1: Tukar gina ko kitim, hupong gina kong tiil, probit ako gina ng beriberihon. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then pag try na ko inom ato, Yaki nga Herbal Capsule, numero tululak capsule, siya murag ganahan man ko, ni murag permibit ako mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Then, wala na po siya mo kuan, wala na siya mo hupong.
0: Yan ang Yaka Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang, talit ka, kusang titik kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Niti ko ka ng Yaki, ning okay na makmaminaw. Munang karoon, wala ko kong nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home. Unto na

0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Payong adlaw daw sa panghigala, uban na punta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Mami Joy po, sama-sama po tayo dito sa ating programa, hatid ng Yaki Laboratory. Gumagawa ng Yaki Liniment Oil, isang alternative medicine, Kid Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo kaya dapat masubukan ninyo.
1: Nasuta sa mga pagtuon, nakarong panahon na naggamubo na gayud ang kinabuhi sa tao. Bisan pa high-tech na kita. Oh, ingon pa sa mga new generation karon sa ato sa una high-tech, karon sa ilaha high-tech na. Daghang klase-klaseng mga balatian nga nanggawas o manggawas pa mga higala. Tamad na ang tao sa mga pagkaon, gusto instant. Di na magluto, di na mga ahoy, o di ba? Di na maghaling og piliun tong sobra gyud kalami. Kana laging TV makadaot gayud na kahit sa lawas sa tao. Unya grabe inig usok, di ba? Maglaway gud ka magtan-aw. Kay lami kaayo, daghang preservatives kana. Wala na lang ba nato una-unaon kung nganong mulungtad og tagduha ka tuig kana nga mga produkto diha sa lata o di ba ka sa cellophane? Wala mo na tingala ana mga higala. Tamad na magbaktas kay gusto kanunay mo sakay-sakay dayon sa motor. Feeling niya pahangin-hangin. Dili na musaka sa hagdanan. Gusto sa elevator or escalator na lang perme. O, mauna, nga matingala, ayaw katingala kung ang imuhang tuhod. Dili na maunat ng imuhang BTS. Oh, ay wa naman ay exercise. Ang ugat ana, nag-shrink na, ningkuro na. Oh, ang carcinogen, gikan sa mga plastic nga gibutangan sa pagkaon, mga higala. O gikan sa air condition sa mga sakyanan, radiation, gikan sa mga gadget, sa kadugayon, makadaot sa lawas o magaresulta sa grabing mga balatian, mga higala. Timan eh, mahal kaayo ang tambal. O ang nakapait pa kay kanang tambal, nga ingon nato, makaayo nato kanang mga synthetic drugs, sumudaot pagyud na sa atua. Mahal magpa-ospital. Busa ang pinga nato ang atong kaugalingon, mga higala. Pag-exercise pod, kaon sa mga healthy foods, likay sa daot ang bisyo. Pahuway good pod og tarong, tan-aw lag TV, maabot tag alas 2 sa kaadlawon, para unsa. Likay sa stress, inumog eksaktong kadaghanon sa tubig o himua ang food supplement nga naang yud ka perme. O nang ginaingon na mo nga ayaw kalimti ang Yaki Herbal Capsule. 3 times a day ka na mga higala. Kanang wala pa nakasuway, suway ragod na ninyo. Kay kani maumanggod ang mga magadugang sa mga nutrisyon nga wala nato makaon sa adlaw-adlaw nga mga pagkaon nga atong ginalamoy. Muna nga kailangan nato ang Yaki Herbal Capsule. Gilaliman ka ana, bahala nagdi ka makapamahaw kung nakatumar ka og duha ka Yaki Herbal Capsule. Mabitaw ka ning Yaki Herbal Capsule, ginagamit ka ni sa uban para magpapayat. Dili sila maunsa. Kay naaw na may supplement. Ibig sabihin, supplement, puli, dagdag pa. O, inana na siya. Kay mutaas, mukusog ang ato ang resistensya. O, ang ato ang immune system, mabatukan gayud ang mga balatian nga muhapak nga naara sa atong mga palibot. Kay ang Yaki Herbal Capsule nga dunay taas nga content sa spirulina, uban ang daghan pang mga epektibong herbal plants, dunay taas nga antioxidant properties, antiviral, antibacterial, phytonutrients nga maay mo batok sa mga free radicals. Adunay mga pamatuod niini.
0: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Anang mo talit sa kusong titikong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Miti ko kanang Yaki ning okay naman ako maminaw. Munang karuan lang, wala ko kong nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinucot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos like, inom ko sa kanang Yaki Capsule. Sa ulian siya, ang buto ang sinong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulog ko kapsula kong nainom. Nawala ang kasakit na kong kilit.
0: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot pa unta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna ka mo'y gustong i-text sa amo mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Apat na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Mainit po ang hapon ngayon dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? O ano na yung mga lugar ng mga ginaulan po karong panahon na, no? Tungod sa share line. So, kumusta po ang mga nagsunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental? Kumusta po mga ka-joiners? Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners ng mga Muslim, sa mga ka-joiners sa Bislig, Surigao del Sur, ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM. O sa ato ang mga ka-joiners sa kinatibukang probinsya sa Davao Oriental. O maing hapon sa mga taga-KTL, bagot ang ato ang radyo dito nagtingog. Manginaot kita nga nakatultol na sila sa 105.7. Anahangtod na dito sa may banay-banay pantukan mga ka-joiners. Kauban nato dito si Dan Dalandan. O siyempre sa tanan natong mga ka-joiners nga nagasunod sa 102.3 inhi sa North Cotabato o sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang programa. Mga ka-joiners, welcome po sa ating Dear Mommy Joy. Adlong Miyerkules, 22 na po sa buwan ng July. Kaya happy birthday po sa lahat ng may mga kaarawan ngayon. And happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Tuloy-tuloy na po tayo mga ka-joiners. Sana po yung ating mga ka-joiners na nasa banig ng karamdaman, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Ano po, patuloy po tayong mga liyata sa kahitasan. Naunta kung unsa man ang mga tambal nga atong ginainom, tabangan kita nga maoy makapaayo sa atua. Kay kabalo mo mga ka-joiners, huwag dili pagayod nato panahon kanang mangita gyud ang Ginoo og pamaagi nga mamaayo kita. Busa kinahanglan nga adunang gyud kita'y buhaton, di ba? So bahala na siya sa katumanan ni ini. Ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat at naka-live streaming po tayo ngayon mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 11 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Sa unang bahagi pa po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Naka-live streaming po tayo ngayon mga ka-joiners, kaya thank you for watching kay Desi Sumalpong. Good afternoon daw mami, watching from Porok Gibaan, Barangay Tubaon, Tarragona, Davao Oriental. Madag-umon na hapon sa tanan. Oy, dag-um na di ay dito karon. Jim Jim Pisukan, good afternoon mami. Shout out ko diri sa Mati og sa tanang tigpaminaw diha sa Manay. Kana lang mami, salamat sa pagbasa. Request ako ng song dadalhin. Thanks mami. And also from Jelhan Bulaw Aban Maulaw, good afternoon, pakisalam lang ang family Aban at Iman dito po sa Matalam. Thanks mami, from Bulaw ng Marbel Matalam. Clavis Balilahon, oy, kumusta wad? Good afternoon, shout out sa mga taga-Pantuyan. Kumusta, kumusta diha Bing? Ang hinaot si mami nga naaka mo sa mga maayong panglawas. And also from Jipoy Eligan, maayong odto, shout out lang nako, ako ang mama nga naa sa Barangay Pichon ang nag-shout out from Davao. And also from Katari Ahmad. Salam mami, shout out kapan sa laki si Dato Duku. Diyan kina Kilaina sa Marbel Matalam. Thanks mami sa pagbasa kay Dato Aban. Goys Monday, thank you for watching. Halya Iman, shout out Kilaina diyan sa Kayanga Kabakan. Dito sa bahay na nakikinig. Thanks mami from BBKN ng Matalam. Marlon Salmorin, Samon, mami, maayong hapon. Pwede po ba pag-greet ako ang asawa? Sayahang birthday karon po, mami, si Rona Cañete Samon. Oy, happy birthday, Rona! Ayan, ingon ni Marlon. Birthday niya karon, July 22. Happy birthday, more years to celebrate. And also from Marisa Kanakan in Ted Belio. Magandang hapon po mami, musta po kayo? Pag-greet naman po ang Kanakan family at Belio family, Brida at Umal family. Sa apo ko na si Cute, si Siler, sa dalawang anak ko si Mary at Kenneth. And also from Bert Pawin, good noon po mami, shout out watching from Trento, Agusan del Sur. Pwede pa request ako ng song Unang Luha. Salamat po. Juji Masanggid, mayang hapon, watching from Pitugu, Barangay Bitanagan, Old Maco, Pamanay. And also from Jemuel Mabayamban, mayang hapon mami, unsay tambal sa naghubag ang kasing-kasing na hala. Nakuya bapod ana, oy, thank you po. Tos kung unsay tambal mami, paki-PM lang po. Nako, Jem, una, nganong nakaingon man ka nga naghubag ang kasing-kasing, no? Dili gyud na ingon na basta-basta nga sakit. Kailangan ang akong maitambag gyud usa sa imuha, moadto gyud usa ka sa doktor, ipahiling gyud na sa espesyalista o dili ta mag-diagnose og ato ang kaugalingon lang, ha? Kay kasing-kasing ang ato ang ginaistoryahan din, he. So, advice ni mami, kailangan ang thorough examination gyud ana sa ato ang mga espesyalista sa kasing-kasing. Mao ka na ang himuon nimo, Jemuel. And also from Hannah Grace Magno, shout out po Lapinigan, greet di ay nako ang Naminaw Deria, ang Magno family o Gibkibo family ng and

si Kong Family. Christian Gibo, thank you for watching. Good afternoon. Brenda Untong Imbag, watching from Amas. And also, oh, kanali iba po aning si El nakatanaw sa ato. Salamat kaayo sa pag-monitor, El. And Jesse Boy, Masinaring Silagan. Good afternoon, Mami. Shout out ko sa taga-sityo na po, Barangay Pichon. Lagan Vlog Masuna, good afternoon Mami. Greet lang na ako si Papa Judy na nag-birthday karon. Happy birthday pa, Amping Always. And Maricel Kalugmok Amodo, maayong hapon, shout out me diri sana po. Nagduyan-duyan with my family, naminaw sa imong programa. Thanks sa pagbasa Mami. Rasul Bacana Iman, shout out dito sa Kilabulaw na nahikinig kay Yako at Ahmed. At pa-request ng song, Tadhana. Thanks Mami from Rasul Iman. Chela Soliano Ganzan, good afternoon, listening from Banisilan, Mami. And Boss Singh, hi Mami, mayong hapon, shout out from Metro Manila. Shout out Mami sa taga-Sitio Batiano, shout out sumating Masangay, Tumanggong Families. Greetings from Metro Manila. Thank you kaayo Mami, ingat po kayo palagi. PSG Vlog, good afternoon, watching from Bunawan, Davao City. RJ Sebu, shout out kila Mama at Papa dyan sa Pandan South OP po, coming from RJ Sebu. Rico Ruales Kalantok, pag-greet me diri sa Payag, naminaw ni mo Mami, pag-greet ako ang Mama na asila sa Malita, Davao Occidental Mami, salamat sa pagbasa. And also thank you, Villasita Kaligunan for watching. Lilia Prones, ng Purok 4, Bacolod, Lanao del Norte. Jemuel Mabayamban, ayun, nakita manggod Mami sa doktor Mami. Sige Jemuel, i-messenger na lang kay Mami ka ng mga results sa examination sa doktor ha, kay atong ipatanaw sa ato ang ubang mga amigong doktor. And also hello daw sa unsay tambal daw sa maldita nga uyab. Ikaw rin makatambal, Ana. Ikaw rin makabalo. Jansky Bitanya Venegas. Good afternoon po. Pag-greet po ang Venegas family, Bitanya, o SR family dari sa Biwang, Bagumbayan. Sultan Kudarat, Mami. Bailin Adzaman sa Bandal. Good afternoon, Mami Joy, from Central Malamuti, Mathalam. Rico Ruales Kalantok, Mami, pwede pa request ng song Luha. Salamat po. And from Kuya Wawi, watching from Madaom Tagum, Mami. Greet ko sa kong kauban, dari sa kong igsuon, og bayaw. Robert Saliling Edlin, Saliling og ugangan sa kong igsuon, og sa kong pag-umangkon si Elgin Saliling. Ha, mao ka na sila ang mga nakapaspas nga nakapagpadala og mensahe, perting daghana na. Thank you so much mga ka-live. At 18 minutes na po, makaraan ang alauna ng hapon. Ito na ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matod pa niya, dear Mommy Joy. Mami, maayong hapon. O gingon man sa tanang nagapaminaw sa imahang programa. Tawga lang ko sa pangalang Delia. Dalaga na ko, Mami, nga hapit na unta ko ikasal. Tulo na may katuig sa ako ang uyab. Pero talag sa rami magkita, Mami. Nag-abroad ko kay nanimpad lagi unta. Pero dili ko maswerte kay nakaamo ko og dili maayo nga mga tao. Grabe ang ako ang naagian nga trauma, Mami. Mao nga naning kamot lang gyud ko nga matapos nako ang ako ang kontrata. Og dayon mipauli ko. Bag-uhay pa lamang mi ato nagkauyab sa ako ang uyab. Mao nga ingon ko wala mi panahon. Hindi mi nagakita permi. Og after 2 years kanang isa ka tuig, dili pud mi permi magkakita tungod kay nanarbaho gihapon ko. So magkalagyo gihapon kami. Pero mahal na ko siya, Mami. Mauna nga bisan og layo ko. Wala gyud ko magloib niya. Kay bisan og dili mi magkit-anay. Naamay cellphone nga mag-istorya mi sa Messenger. Unya

message, tawagay. Mao nga, murag doon lang gihapon mi sa usag-usa. Nanaad siya sa ako ang mami nga, ako lang ang babae nga ang iyang higugmaon. Og sama usab sa ako ang saad kaniya, nga siya lang. Tungod kay mahal na ako siya, ako gyud na giampingan o gibarugan ako ang maong mga saad. Nga wala gyud ko nagduha-duha, mami. Hangtod karon kay naa naman gyud mi sa eksakto nga mga edad. Giingnan na ako siya nga gikapoy na ako og sige panarbaho nga layo. Mamingaw ko sa ako ang pamilya. Mamingaw ko sa ako ang uyab. Ingnan ako siya 27 na ko og 29 ka. Pwede na siguro nga magminyo ta. Mura og nakurat siya, mami. Busa ako nagtuo nga. Basin og dili pa siya preparado. Kay dugay man kaayo siya nakatingog. Giingnan ako siya nga okay lang. Ako lang naman tong suggestion. Tungod kay kikapoy na ko. Gusto na ko nga makauban na takapirmi. Og naanata sa eksaktong edad. Pero kung dili ka pa ready, okay ra kaayo sa ako ah. Pero kung pwede na unta ta magminyo, mas maayo. Wala ko magkinahanglan og ingrande nga kasal. Mo ingon ako sa iya, mami. Okay ra ko basta makasal rata. Kung pwedeng mga ginikanan ra nato ang naadiha. Og bisan usa lang ang testigo sa ato ang kasal, okay ra kaayo ko. Dili ko mangayo sa imuha og magarbo nga kasal. Kay lisod ang panahon karon. Krisis. Dili na ta kinahanglan nga maggasto-gasto pa. Akong gisulti ang tanan, mami. Kay kung unsa man ang iyang huna-una, at least, dili na siya maghuna-una nga mugasto siya og dako. And besides, siguro makatabang pod ko niya og ginagmay. Pero ang dako nako nga katingala, kay sukad nga naghisgot ko og kasal. Talagsa na lang kaayo siya nga mag-message ako ah. E di labaw na ka nang magpakita siya og personal. O itong nga ginatawagan ako siya, ingon ko, babe, naakay problema. Dili na lagi kang makatawag sa ako ah. Murag na ni bago man ko. Pero matod pa niya, busy lang. Nalingkamot. Abi ni mo, mami, gusto na ako tuuhan. Pero nakita na ako sa iya og akong gibati nga. Murag nawad-an man siya og excitement. Murabag dili naman siya hidlawon sa ako abisan og mutawag lang o di kaya mag-message na bag-o man. Sukad nga naghiskot ko og kasal. Muna, adunay mga gabiing alos dili ko makatulog. Kay makaingon ko sa akong una-una nga basin og dili ko niya gusto nga pakasalan. Maunang dili siya nagatingog og nagbag-o siya. Usahay maingon pod ko nga basin og naga-overthink lang ko. Bao to, Mami Joy. Nga hangtod karon, wala gyud ko mo surrender. Giadto na ako siya sa ilahang balay. Kay gusto gyud na ako mahibawan kung tagdon ba ko niya og maayo. Og ilabi na sa iyahang mga pamilya. Pasado alas 6 sa gabi eh. Kay ako man siyang gi-message kung asa siya sa balay na daw.

wala akong masulti nga mo adto ko. Mura na ko og namalay, nawala ang akong kaulaw. Pag-abot dito, gitagad man ko nila hinuod og maayo. Gitagad ko og panihapon. Pagkahumag panihapon ng lingkod mi sa balkonahe, istorya-istorya. Kalit lang og tingog ang iyang mama. Kumusta naman kaday? Ingnan ako nga, okay lang ko te. Wala lang ko naswerte sa ako ang pag-abroad kay dili mayo akong amo. Og nanumpa, gyud ko nga di na kumubalik dito. Kay mag-antos na lang ko sa kalisod diri total, dito lisod man pod. Kaysa tinuod lang mami, daghang mga nag-abroad nga wala gyud nagasulti og tinuod nga kaagi nila. Siguro ka ng uban, maulaw. Pero ang tinuod, tanan gyud naga kasagaran gaantos gyud. Maoto nga, wala rapod sa ako muna-una nga, nasulti na ako nga, mabitaw, ingon ako sa inyong anak nga, magminyo na lang mi. Wala naman mi hulaton. Unya na namang po siya'y trabaho, ako makatabang mampod ko, mangita na lang pod ko ang trabaho din he. Natingala ko kay gilingi sa iyang mama ang ako ang uyab. Nga walay tingog. Mura ba og kung motingog siya, maingon nga unya, unsa may imong ikasulti. Murag ingana good. Murag kakatawan nun ko nga magtanaw niya. Kay mura man og ingon nila ka ng ekspresyon nga murag natuklaw og ahas. Nga di kalihok ang ako ang uyab, di katingog. Mutong itutukan sa iyang inahan, gahulat siguro ang inang inahan kung unsa ang tubag. Og didto gibati nako nga. Murag aduna sila'y gitago sa ako a. Taod-taod, murag gibati ko og kaulaw. Murag nakaingon ko sa kong kaugalingon nga nung nasulti man ako to. Auto mami Joy nga, nananghid na dayon ko nga muuli ko. Abi ba nako mami og ihatod ko niya? Bisa na lang man og magpara siya og ako ang masakyan. Ninggahi siya sa iyang gilingkuran. Nanaog ko. Dayon nag-atang ko og masakyan, igo ra ko niya gitan-aw. Pagkatapos, wala man nagdugay na nag-aging sakyanan og misakay nako. Ginalingi pa nako sila. Hangtod nga nag-abot ko sa balay, dala-dala pagihapon nako ang dakong katingala. Kung nga noto sila. Mauto nga pag-abot yun nako sa balay, ako dayon siyang gitawagan. Dali rapod hinoon dayon nga nakatubag. Huwag matod pa niya nakaabot ka na. Pasensya ka na. Nasyak lang ko sa imuhang istorya. Wala ko magdahom nga ma-open up ni mo kay mama kadto. Kay wala pa mangyud ko naghiskot nila. Pasensya ka na kay wala lang mangyud ta ka na hatod. Nalipay na lang ko nga na adi ay unta sa iyang huna-una nga ihatod ko. Pero kay nasyak man di ay siya, mautong murag ninggahi sa iyang gilingkuran. Sa wala na ako dam mamami, nagtuang ako ang luha. Og nadungog yun niya nga nagbakho ko. Giingnan ako siya, grabe ang akong kaagi. Ana ako sa laing nasod. Pero sa tanang panahon nga mubati ko og sakit, sa tanang panahon nga mubati ko og kalisod, tan-aw na ko ang litrato nimo nga akong dala-dala. Makaingon ko sa akong kaugalingon, kinahanglan na ako nga magpalig-on. Kay naay tao nga nagmahal sa ako ang naghulat. Pero karon murag bula naman kana na ako gibati. Dili naman ko nimo mahal, pareha sa una. Dili na ako mabati nga mingawon ka sa ako ah. Di na ako mabati nga mami

ko nimo. Mauto mami, gipangutana na ko siya. Meron pa bang tayo? Og dayon mitubag siya sa ako ah. Nga dili lalim kawa para magdesisyon. Matod ba niya dili lalim magdesisyon nga magminyo? Oo na ako'y trabaho. Pero kabalo ka nga wala gyud ko'y kurso nga nahuman. Siguro maswerte lang ko. Tungod kay ay nagdawat sa ako ang trabaho tungod sa ako ang skills. Og nagpasalamat ko nga na ako'y makahibaw nga ingon ani. Umay hinungdan nga nadawat ko sa trabaho. Pero huna-una abaya, naapay duha ka mga igsoon ako ga eskwela. Natabang pod ko sa ilaha. Kabalumang ka nga. Pobre manta. Motugiing na nako siya nga nung di man ka magkaistorya ana sa ako asa personal. Di ba mas maayo unta nga magkasinabot yung taog maayo kung sa personal ta magistorya masulti ni mo na. Pero matod pa niya. Dili daw ko niya kaya nga isulti sa ako ah. Kaya ba siya daw ko kung masakitan ko. Pero mami, ang dako nako nga katingala, ngano nga di naman ako batiun nga mahal ko niya. Maone karon nga gipanid-an gyud nako siya. Ug sa dako nako nga katingala sa pagbag-o niya, niabot ko sa punto nga nagduda ko nga basin og naa na siya lain nga babae. Ug sama sa iyang giingon nga dili ko niya kaya istoryahon sa personal sa iyang ginasulti sa telepono. Basin og dili rang gyud pod niya kaya isulti sa ako ah. Nga dili na ko niya gusto nga naa na siya lain. Sana lang nag-overthink lang ko. Pero nagabase manggod ko sa akong kibati. Pagkauman ato sa taas-taas na mong istorya, halos doha kasimana. Nagahulat ko nga after nga nagka-istorya mi. Gusto na ko tuuhan nga nailabas na niya ang gusto niya isulti. And hopefully, mubalik tong dati nga halos tagpila ka. Tawag, messages kada adlaw. Pero wala, mami. Naabutan og duha ka semana. Ako gyapon ang nag-reach out. Kumusta? Nya mo tubag lang siya okay lang. Og may magahigayon pa nga dili nakatubag. O nya kong ingno nako nga wala ko ni mo gitubag atong message nako nga maoni. Mingon siya nga ay nabisi ko ato ay nakalimtan na nako. Kasi ako mami nagatuo kong mahal ko niya. Sa tanang panahon na agyod ko sa iyang una-una. Dapat pagkabago siya matulog, una-unaon ko niya. Mo-message siya. Sama sa una nga mag-good night. Mag-I love you. Pero karon nawala na ang tanan. Maoto, kay gusto gyud nako siya. Og gusto nako pod siya matistingan kung ako ba gyud ang iyang gusto. Nag-adto ko og kanang mga sanina sa kasal. Nagtanaw-tanaw ko dito og gaon. Dayon akong gipicturan. Dayon gipadala nako niya. Unya gimessage nako siya nga siguro dili ka na makabalibad nako. Naana ang ako ang sanina o nakapili nako. Ako na nang gibayaran, pero rent lang. Og ang buong entourage, 16,000 lang ang hatag sa ako ah. Kay gusto ko na ako may bawaan mami kung ang kalisod lang bagyo

iangyaw na una maong adili pa ko niya mapakaslan. Dayon kiing na nako siya nga, na apa ko'y 50,000 dere. Para sa mga dokumento nga ato ang kinahanglanon, dili na takapagastuhon, ako na ang bahala. Ug ako na pod ang bahala sa reception. Nakasabot ko nga, basin wala gyud kay kwarta, mao nga kay ako man ang naa. Ako na lang ang mugasto para dili pod ka maalanganin sa klase sa kasal nga imong mahatag sa ako. At least, ako ang may gusto. Motuo ka ba, mami? Mura siya gilabay diri sa amo. Nag-adto dayon siya sa amo ang balay. Mga 30 minutos raman hinoon biyahion og motor. Dayon giingnan ko niya nga, ayaw ka nagbuhata. Bawi ausa ka ng imong mga nabayad. Ayaw usa paggasto. Kay dili pagyud ko andam para pakasalan ka.

tao tumami sukad ato, wala na gyud siya nag-message sa ako ah. Nagpuyo na lang gyud pod ko, pero naguna-una na gyud ko nga di na gyud ko gusto sa tao. Dili na ko gusto sa ako ang uyab, ug siguro na agyud siya ilain. Sumaukad to, wala na ko nag-communicate niya. Hangtod nga, ako rag yung nahibawaan mami nga, maana di ay siya ilaing uyab. Ug ang kasakit, mami, tungod kay ang akong igagaw, maoy iyang nauyab. Giabot ra siguro og galooy sa ako ang igagaw kanang igsuon sa iyang giuyab. Maoy nagsumbong sa ako ang ate, maluoy mang ko sa imuha. Murag dili naman ako kaya magbulag-bulagan. Ang tinuod si ate, uyab anang imong uyab atong naaka pa sa abroad. Pero ginatago gyud na nila. Kay nahadlok sila nga magkagubot kamo. So karon bahala na og mag-unsa ka unsa imong plano. Ang importante kabalo ka na. Kay naluoy na ko sa imuha. Babaye pod ko ate. Mauna wala may nagtingganay ni ate karon. Kay nganong giuyab niya ka ng imong uyab nga kabaluman siya nga kamo. Mao ka na ang perteng sakita, mami. Okay raon ta to kung naapa sa laing babae. Pero ang ako arain taong mismong igagaw. Ang iyang giuyab. Mao to, itawagan ako siya oras sa trabaho. Iingnan ako siya nga muadto ko sa inyong trabahoan. Sa break time ninyo sa paniod to, magkita ta. Importante kaayo. Nakikita man siya. Dayon giing nanako siya nga, taas-taas ang atong istorya. Basin og dili kini matapos og isa ka oras. Mas maayo panawag na lang nga mag-emergency leave ka karong hapon. Tuod man gihimo niya. Matod pa niya, sige, para magka-istorya gyud ta og dugay. Og dito, nagtawag ko og sakyanan. Inako magkuyog ta mangita tag lugar. Kanang dili masyado matao. Para makalugar ta og istorya. Ako ang nagasto atong adlawa. Og dito, ako siyang giprang ka nga. Pagtugan og tinuod kung mahal pa ba ko nimo o dili. Dili gihapon siya motubag. Maotog idiretso na nako siya. Unsa na mo kadugay nga mag-uyab sa akong igagaw? Abi nako mami og makurat siya. Pero murag wala lang. Dayon ko niya ikitubag nga. Atong naaka pa sa abroad. Wala man ko naninguha niya pero siya man ang magduol sa ako ah. Tungod lagi kay gimingaw ko sa imo. Unya magsigipod siya og panawag sa ako ah. Mauto ang nahitabo. Unya mas laom na ang amo ang gipanag-ubanan kaysa ato ang duha. Huwag mao ka na ang hinungdan nga dili na ko permi mo tawag ni mo o mo message. Kay dili na ako gusto nga biglaon ka. Kay dili na ako gusto nga masakitan ka. Huwag wala na ko nakapugong mami. Dayon nga nagtulo-tulo ang akong mga luha. Kiingnan ako, unya karon. Gipaantos ko ni mo. Mas maayog sa una palang giingnan na lang ko ni mo dayon nga dili na ko ni mo gusto. Kaya naa na kay lain. O grabe ka sakit. Kaya ako pag yung igagaw mo ay gipuli ni mo sa ako ah. Unsa may akong sala. And siya wala kay sala. Kami ang naay sala. Maobitaw nga makonsensya ko.
Nagahulat ko nga biyaan ko nimo tungod kay di na ko permi nagacommunicate sa imo ha. O gani nang hinayang ko sa imo ang gugma. Lahira ka, ayo ka. Pero matod pa sa imo ang igagaw, buntis ka daw ko no siya. Mauna nga naglibog ko o dili ko pwede makakomit nimo para pakasalan ka. Grabe ang kubakuba sa ako ang dughan, mami. Wala ko kasabot sa ako ang gibati. Ikiingnan ako siya. Pila na daw kabulan ang iyang gibuntis. Ug matod pa niya, wala daw siya kabalo. Kay wala daw niya gipatulan ang istorya. Mauto, grabe gyud na akong hilak. So sa ato pa, ayon ako. Wala ko'y pakialam kung mabuntis ni mo siya. Kung moingong kakaroon nga ako ang imong piliyon. Magpakasal ko sa imo ha. Wala siya mutingog, mami. Hangtod gagikapoy ko. Gibati na ko og kagutom, kaluya. Motong nagkagad ko nga mangulita. Pero sa amo ang pagpauli, idala na ako siya diretso dito sa ako ang igagaw. Nga iyang giuyab og matod pabuntis. Og dito dayon, akong gipangutana kung pila na kabulan ang iyang gibuntis. Og kung ang ako bang uyab mo ay amahan. Matod pa sa akong igagaw, duha na kabulan. Og nakabalo na ang iyang mga kinikanan o kinikanan sa lalaki. Og dito labaw nga nasakitan ko, mami. Kay wala mang kayo nakatugan sa ako, ah. Gibuag lang ko nila. Siguro gihimurang ko nila og katawanan sa tanang panahon nga matalikod ko. Grabe ang kasakit ka akong gibate. Pero giingnan ko sa ako ang igagaw. Papiliyon na to siya. Kung ikaw ang iyang piliyon, okay ra sa ako abisan og buntis ko. Pero wala na ko gihimo, mami. Kay kabalo ko nga dili gyud ako ang piliyon. Mas masakitan ko nga atubangan nila. Dili ko piliyon sa akong uyab. Ug karon, mami, nagaplano ko nga gusto ko samukon sila. Gusto ko nga gubuton sila. Dili na ko gusto nga magmalipayon sila. Tungod kay kibinuangan ra ko sa ako ang uyab o sa ako ang igagaw. Maog yun na karoon ang naasa ko ang huna-una, mami. Mauna nga, nakahuna-una ako ipaabot na ko sa imuha. Tama ba kaha ang ako ang buhaton? Nga samuko na ko sila. Nga moabot sa punto nga dili magmalipayon ang ilang panag-uban. Palihog, mami, tambagi ko.

Huwag na kang kaing salamat sa paghatag o pagtagad sa akong kaagi karon. Tinhinalang kutob ang imong magtatampo, Delia.

10 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 po ng hapon. Balikan na po natin ang ating letter sender na si Delia. Magandang hapon. Maayong hapon sa iyo, Delia. Daghang salamat sa pagpaambit sa imuhang kaagi. Kabalo ka, day. Oo, give up mo na siya. Oo, lisod na kaayo ka ng ipamugos pa nimo ang imuhang kaugalingon sa tao nga dili ka na niya gusto. Oo, unya ka ng tama ka, malamang hindi talaga ikaw ang iyang pilion tungod kay buntis naman di ay tong imong igagaw o siya maoy amahan sa bata nga iyang ginadala. Ang akong matambag nimo na ayaw na pag-communicate niya. Kay kanang mga panahon nga dili na siya mo tawag, dili na siya mo text, pagpahiwatig na paramdam, pabati sa imuha nga, dili na siya interesado. Kumbaga, kung wala man niya nasulti, pinaagi sa iyang buhat na lang niya ginahimo. Sama siya yang giingon nga dili niya gusto nga mapasakitan ka. Ug wala siya kabalo nga sa iyang gihimo, mas labaw ka niyang napasakitan kaysa kung ningprang ka na lang siya. Ginaprolong pagyud niya ang agony, di ba? So kaluoy nimo, kung magsigi ka og gukod-gukod sa iyaha, nga klaro namang gyud kaayo, nga dili na ikaw niya gusto, kay tungod naa na siya'y responsibilidad sa imuhang igagaw. Busa, ang akong matambag nimo, ayaw na. Kay kaulaw na kaayo. Ulaw na kaayo para sa imuha nga part, nga muramang kaog, luoy kaayo, muragwa na'y lalaki sa kalibutan. Huwag mo nang ubusin ang pagkatao mo para sa kanya. Pagbilin pod og gamayng respeto sa imuhang kaugalingon. O, dili kay porke nga nahigugma ka. Kalimta na lang nimo ang imuhang kaugalingon sa pagpahalaga. Hatagi pod og value ang imuhang kaugalingon. Nganong panghinagunan, nganong panghanugunan man nimo? Bakit ka masasayangan sa taong wala namang kwenta? Yung ayaw na sayo. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo. Oo. Huwag ka nang magmakaawa. Oo. Para ka nang namamalimos niya ng pag-ibig. Ang gawin mo, makipaghiwalay ka na sa kanya, mag-move on ka, at mas lalong hindi maganda yung gusto mong gawin na gantihan sila para hindi sila maging masaya. Huwag. Mas lalo mo lang ibinababa ang sarili mo. Tama na. Ayog pakaulawi ang imuhang kaugalingon. Kay ako parang gusto na ko tuuhan nga dili na kana gugma ang imong gibati. Kundili garbo na kana. Murag dili ni mo madawat nga biyaan ka. Murag dili ni mo madawat nga o dili murag, dili gyud ni mo madawat nga ang imong igagaw mo ay gipuli sa imuha. Mauna nga naingon ana ka. Lisod kaayo nga ipamugos na imong kaugalingon. Nabisan pa og mo balik siya sa imuha, kabalo ka na nga nakasala na siya, naglimbong na siya sa inyong relasyon. Matag karon og unya, mahuna-hunaan gihapon na nimo siya. Mamahimong sa imuha mahitabo ka ng gusto nimo nga mahitabo sa ilaha, nga dili ka magmalipayon. Nganong i-ruin man nimo ang imuhang life para sa ila, di ba? Kadaghang pamaagi para magmalipayon ka. Dapat magpasalamat ka nga dili pa mo mag-asawa, nakabalo ka na nga dili niya kaya barugan ang iyang mga saad. Di ba? Muna ang angayan nimo nga ipasalamat. Kaysa kung mag-asawa na kayo, kayo na, saka pa mo gawas ang iyahang pagka unfaithful, no? Ang iyahang pagkadili, pagka matinud-anon para sa imuha. Dapat ipasalamat nimo. Dili siya ang lalaki para sa matinud-anon nimo nga gugma. Inana nimo siya huna-hunaon. Palayain mo na siya, hayaan mo na siya kung asa siya malipay. Kay ang paglukdo-lukdo nimo og problema, dili ka na makahatag og kalipay sa imuha.
Pero kung palayain mo na sila, yun ang magbibigay ng saya sa'yo. Oo, pasagdi na sila. Kung mag-unsa ang ilahang kinabuhi, mas hatagi og bili halaga ang sarili mo. Ha? Magtira ka para sa sarili mo. Ayag guba dauta ang imong pagkatao tungod lamang sa usa ka lalaki nga dili kabalo mo barog sa iyahang mga saad sa babae nga iyang gisaaran nga mahalon. Mauna ang akong matambag nimo. Oo, dili man kung nag-inusara ng lalaki, isipin mo na ang pagkakataon ang gumawa na hindi talaga kayo para sa isa't isa. Ang panahon ang nagsasabi na hindi kayo para sa isa't isa. Kaya huwag kang gumante, huwag kang maging bitter o kaulaw po din ana, na bisag ayaw na magukod-gukod ka. Karon kay wala na nag-reach out sa imuha, aw, pasag din na. Kay ang iyahang gibuhat, mas labaw pa man kung maistorya siya. Labaw pa sa kung maistorya siya. And besides, giami naman niya nga mauna dili lang niya gusto maistorya kay para di ka masakitan. Unya, maunang dili, wala siya nag-uo nga magpakasal mo, bisan og ikay mo gasto, tungod kay nabuntis na niya ang imong igagaw. Hayaan mo na lang sila na maging masaya kung ano man ang gusto nila. Oo. So maluoy ka sa imuhang kaugalingon. Ayaw gubuta ang imuhang kaugalingon. Ayaw gubuta ang imuhang panghuna-huna. Ayaw sakiti ang imuhang kasing-kasing sa mga butang nga dili ang ayan para sa imuha. Walay pulos ang maong tao. Hindi nimo dapat panghinayangan. Yung mauna ang ibutang nimo sa imuhang alimpatakan, sa imuhang una-una. Oo. Nga maingon ka nga salamat kay mintras sayo pa. Hindi pa kayo nakatali sa isa't isa. Nagpakilala na siya sayo. Nadili niya kaya nga mubarog sa mga saad. Inaot pa unta, Delia, nga nakapagaan ko sa imuhang kasing-kasing karon, sa imong panguna-una. Sana nahatagan ta kaog idea. Love yourself. Una mo mamahalin ang sarili mo. Kasi paano ka magmamahal ng iba kung ang sarili mo hindi mo kayang mahalin? Mahalin mo muna ang sarili mo. Ibigay mo ang lahat-lahat para sa sarili mo. Kung ano ang gusto mo na maging masaya ka, huwag mo nang ipilit sa mga bagay na hindi nararapat. Sana magawa mo kung ano ang tama, Delia. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong love story. Mga ka-joiners, 4 minuto na lang bago mag-alas 2 po ng hapon. Nako, mga mami, gusto ko lamang kayong paalalahanan na kapag kidiyaki vitamins na ba si baby, bisag unsang orasa, pwede na to painom mo si baby o kidiyaki vitamins. Ha? Timan ininyo nga kanang kidiyaki vitamins makapagana sa kaon, sarap ang tulog, paligun og bukog, pabright, patangkad, o hindi basta nagasakit si baby, no? Para wala mo'y problema. Dili nagakasakit ang inyohang mga anak, dapat nagakidiyaki vitamins. At saka baka may miyembro sa pamilya ninyo nagaantos og rayuma o arthritis, no? Mga kakilala, kaibigan, huwag po ninyong kalimutan, Bilongga Gold. Yun po ang makakatulong po sa kanila. Og protektahi ang inyong kidney, kanang dili mo magkayutiay, mag-maintain mo og Yaki Herbal Capsule. Makapalagsik pod na sa panglawas, mga ka-joiners, makapagana og kaon, at pasarap din ng tulog yang Yaki Herbal Capsule. Kanang ughago ang inyohang lawas, pagod kayo, maghaplas mo og Yaki Liniment Oil, inuman ninyo og Bilongga Gold, pagkaugma sa buntag, hapsay kaayo ang inyong paminaw. Try lang gud ninyo, mga ka-joiners, og ingon man ang ato ang ganado capsule, mga ka-joiners, ha? Kanang adunay mga problema sa kanang mga problema sa inyohang pagkalalaki, may mga erectile dysfunction, no, or naigo mo og pasmo, di ba, kanang ganado capsule mo unay dakong tabang sa inyoha. Oo, makapagana na sa tanang butang ninyo nga pagabuhaton. Ilabi na ang paglabing-labing kay Miss

Salamat sa mga taong patuloy na nagasalig, nagtitiwala po sa Yaki Products. Wala naman tayo oras, nako. Oo, ipagpapatuloy ni Pomelo ang pagbabasa po ng inyong mga greetings katulad ni Rico Ruales Kalugmok. O, pwede daw pa-request ng song Luha. Ayan, si Kuya Wawi. Mamaya ha, itutuloy po ni Pomelo yan. Tuloy lang po kayo sa pagkikinig. Babasahin po niya lahat yan, yung mga greetings po ninyo. At mga ka-joiners, saan man po kayo naroroon, anong istasyon ng Joy FM man ang pinakikinggan po ninyo, maraming salamat po. Lalo na dyan sa May Pangil Bay, Misamis Occidental, Bislig, Surigao del Sur, kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental, o din sa North Cotabato, o tanang mga lugar na maabot sa 102.3 Joy FM. Syukran sa ato ang mga listeners, mga ka-joiners na mga Muslim. Huwag po tayo makalimot na lagi magpasalamat po, ha? Ano man ang meron tayo, pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po ngayon, sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ang Joy FM. Joy FM. Ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Oba na po na mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kitang mga Pinoy, suwerte kaayo tungod kay adunahan ang atong nasod sa mga natural resources. Apan tungod usab sa pag-abusar sa kadaghanan, maong nakinahinay na og kadaot ang kinaiyahan, maong nahitabo ang mga kalamidad ug daghan na usab ang nagdaot. Ang nakanindot sa atong nasod kay bisan pa og high tech na ko no. Kita daghang na discovering mga natural nga tambal gikan sa kinaiyahan alang sa nagkalain-laing mga balatian. Usa sa mga sikat nga herbal medicine nga dunay daghang mga maayong benepisyo ang makuha ang nabantog nga queen of spices o reyna sa mga lamas. Abi nimo og simpleng lamas lang sa mga ginaluto daghan di ay kaayuhan aron mabatukan og mawagdang ang daghang mga balatian. Kini ang luyang dilaw nga daghang nagkalain-laing pangalan sama na lang sa dulaw o dulang o turmeric. Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang luyang dilaw dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o pampalami sa mga niluto ng mga sudan. Adunahan kini sa protina, fiber, vitamina o kanyang vitamin C, vitamina E, vitamin K, potassium, copper, iron, magnesium, dunay zinc, dunay chemical nga tumeron, atlanton, og zenzeberon. Na, sokol mo ana. Dunay tumerol, the alpha philandrin, o carvon, camphor, curcumin, fat, starch, resin, mineral, nga phosphorus, iron og calcium. Grabe mga higala, no? Wala gyud ta magdahom nga sa ingon ana ka simple nga luyang dilaw in ana di ay ang mga benepisyo nga atong makuha, no? Abi nimo og unsa lang, no? Kani adtong panahon nga ang mga katiguangan kini ang ginahimo nilang tea o chaa, bisan karong panahon na do naman usab naga chaa o kaning kuan naga inom aning turmeric kilabi na sa mga nasayod kung unsa gayud kadaghan ang mga benepisyo nga makuha ni ini. Ang problema lang kung dili ka anad kay dili ka ganahan sa iyang lami og baho. Ang uban kadtong wala pa na proseso kon ropa ang ilang ginaluto kay sigurado nga walay nasagol nga mga pampalami nga dunay mga preservative og asukar nga mapasaka sa ihap sa blood sugar level nila. Mo nang agwantahon gyud to nila, no? Apan ang problema lang kay kung ikaw ang magluto ang imong mga gamit, ang imong kamot mamansahan man usab og dugay nga mahawa kini aron dili ka nalisod maglisod-lisod pa, no? Mas maayo nga muadto ka na lang sa butika, palit ka og Bilongga Gold. Oh, kaning Bilongga Gold mga higala o saka herbal capsule nga adunay vitamin C usab nga gihalo niini og kaning Bilongga Gold mao kini ang pure nga turmeric. Tinuod ang inyong nabati, ang turmeric, gihimo na ka ng kapsula. Maokin ni ang Bilongga Gold. Pure turmeric ang sulod ni ini. Barato ra og makasiguro ka nga mahatag nimo sa imuhang lawas ang eksaktong kadaghan sa mga vitamins, minerals og chemical na kinahanglan sa lawas aron batukan ang daghang mga balatian, labi na kung makatulo ka mo tumar sa matag-adlaw. Ang nakanindot sa Bilongga Gold mga higala kay bag-o kini gigawas sa Yaki Laboratory. Susama sa ubang mga produkto nga mapalit na karon sa mga butika. Gisulayan kini sa mga dunay problema sa ilang panglawas og napamatud-an nga epektibo og nakatabang gayud kini kanila. Bisan pa og wala kay balatian mamahimo sa gihapon nga magatumar kani ining Bilongga Gold. Tungod kay nasayod na kita sa klase sa atong mga ginakaon kung magatumar ka sa Bilongga Gold, mutaas ang imong pagsalig sa imuhang kaugalingon. Kay mudasig man usab ang imuhang immune system, maong dili ka basta-basta nga magkasakit. Dako kaayo ang maitabang ani sa atoa kaning Bilongga Gold mga higala. Sulayin ninyo.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mo'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alas 2:26 ng hapon mga ka-joiners, nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Melvin Lanos Kasanaan o maying hapon po kay Maricel Kalugmuk Amudo. And hello Makalan Manuel Julian, shout out sa mga parents dira sa Buena Vida Elementary School. Makilala po, naminaw mi sa inyong programa, hulat mi sa among mga anak. Hello, maying hapon. Salamat-salamat sa pagpaminaw, ha. And Charity Cambel, good afternoon. Shout out sa mga kaupod. Dira sa balay nga si Lolo, kag si Nanay, kag sa iyang Tian. Tian? Nga si Amy Dangdong Amparado. Baka, iya, no? Amy Dagudog Amparado, kag sa iyang partner nga si Rico Jan Baredo. Hello kay Jay Suarez. Maying hapon kay John Paul Sumayang sa Karakol. Ng Karakol. Dong Adlawan Magayon. Good afternoon, Mommy. Shout out sa iyang family diha sa Caraga, Mangayon Family, Adlawan Family. Salamat watching from Midsayap North, Cotabato. LV Mabanding. Hello kay Tito Jackie ng Bantulina. Good afternoon. Request ng song Mahal. Mahal mo ba ako ni Julina Magdangal? And Pawin Manlangit Shirley Lito Pawin? Shout out from Buhangin Davao City and hello sa Pawin family, sa Panlaisan family. Or sa Panlaisan, good afternoon. And Dataon Estong. Maying hapon po diha kay Lin Saidan. Shout out sa mga silingan, Palwa family, Matugas family. Abalo, Ambag, Lali, Martin family ug ang Daya family. Salamat po sa pagbasa. You're welcome. So, hey Joe. Ayun. And kay Nel Neri Gamale. Shout out sa mga driver dala sa Jargon. DT maupang gapaminaw ng Joy FM. Labi na kay Romel Lazona DT16. Good afternoon, Mommy. Request ng song At Ang Hirap. Thank you so much. Maying hapon, pa-play po ako ng song Umiiyak Ang Puso ni Bugoy Drilon. Maraming salamat po. Alright, alas 2:28 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka nang kuyot.
4: Pero karoon?
3: Nagaroon. Basta ako na siya. Bili ko dito magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopi Yaki 7-in-1.
6: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Kopi Yaki 7-in-1?
6: 7-in-1.
4: Tapos po?
6: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
5: Yan ang Kopi Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
7: Tay Dix, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakaka-date no?
8: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
7: Nya, yeah, kamusta man imong love life karon Tay Dix?
8: Oh, dan di na ta magisgot ana dan. Kita man imo dan nga idaran ako.
7: Aw, ayo paluya-luya. E para dili maipit ba?
8: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
7: Ay nagkabala ka Tay Dix. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas ug makondisyon pud ang imong love life.
8: Tinuod ka dan. Pasistingan do ko ana dan.
7: Tay Dix, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
8: Ang dan oy, murag nabag-ohan yung ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
7: Kana Tay Dix ba? I-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
8: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
5: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
9: Mami, thank you po.
10: Thank you for what, baby?
9: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
10: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
9: Good din ito sa ibang kids, Mami.
10: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
9: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
11: Ako rin, Mami. Mag-Kidiyaki.
12: I like Kidiyaki.
13: Basta Yaki! Yummy!
1: Mapalit na sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy! Oras po natin, alas 2.53 ng hapon, mga ka-joiners. Siyempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pumelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Siyempre, alauna hanggang alas 2 ang ating dear, ang ating Mommy Joy. Alas 2 hanggang alas 3 ang ating greetings and song request. Thank you mga ka-joiners. Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre kasama po natin dyan sa Paraga Davao Oriental si Dandalandan. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Itama po inyong mga orasan. Ang oras ganap na ang alas 5:02 na.
0: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag, good morning kaninyong tananigala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Ato nga makaubang taon-taon, Tinig 43 sa Jan Andro Tabugok. Ako si Tinig 4 Loy Rosario. Good morning, Pangil Bay, Misamis Occidental. Good morning, Davao Oriental. Ingon man sa probinsya sa Cotabato, probinsya sa Bukidnon, o probinsya sa Maguindanao del Norte del Sur. Sa tanang maabot niya ato ang sibihanan, maayong buntag, kita nagalawig sa mga sibihanan sa Joy FM. Mamahalan ay pilit na tinatago lawing hindi makadapo may bakbak. Good morning sa itong mga kaigsunang mga mananagat diha napita sa may Baroy. Oh, good morning usab sa taga Lala o uban pang dapit sa may Aurora, may buntag ka na itong tanan. Kumusta o diri sa may buntag sa itong mga kaigsunan sa mga taga Jimenez. O gaingon man sa Mati City sa Davao Occidental, mahigala sa mga nagpapinaw sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Daghang nga mga pangitabo, kinahanglan na itong masayran o kinahanglan na itong sayron sa kinatibukan ning ato ang tulumanong tinig ng bayan. O atangin ninyo ang mga detalye niining mga balita diha sa Bukidnon na area, mga higala sa probinsya sa Bukidnon. Good morning kanatong tanan o ganiana ang atoang nagunang mga balita okay sa atong mga headlines sa mga higala. Ang ngayon ninyo nga masayran, headlines. Usa ka lalaki gipusil patay sa dakbayan sa Kidapawan na kagabi. Headlines. Samtang sa pika sa bahin na tuluang ang angol sa nahitabong vehicular accident, mga higala, dito sa lungsod sa Quezon na Bukidnon. Headlines. Oga sa pika sa bahin usab, dugang nga mga balita ang ngayon ninyo nga masayran, mga higala, diha sa Maguindanao del Sur. At ang ininyo, kung diin na hugot ang gipatuman nga seguridad, may kalambigitan, mga higala, sa umaabot ang eleksyon, kung diin gipanghimakak usab sa mga kasundaluhan, o ginaberipika ang report, may kalambigitan sa panagsangka sa mga armadong grupo o tropa sa militar. Samtang sa pika sa bahin, Municipal Peace and Order Council meeting gipahigayon aron na makauli na ang mga namakwit ang mga pamilya diha sa may lungsod sa Nabalawag tungod sa tensyon na tali sa mga nag-away nga armadong pamilya. Headlines. At ang iusap ninyo, mga higala, nga dugang mga balita dito sa Pangil Bay sa Misamis sa Occidental. Kung diin, mga higala, gipahigayon ang Nutri Creative Advocacy Competition sa Osami City, may kalambigitan na sa selebrasyon sa Nutrition Month. Headlines. Samtang mga balita nga nasundon, mga higala, impeachment court ipatawag ang duha ka ex Land Bank official para sa July 29 trial ni Vice President Sara Duterte. Headlines. Itali na lang, sunod na kauban na si Tinig 43 Jan Andro Tabugok.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:10 ang oras.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal, yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya karon, normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pilay dad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ah, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batihon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-uptake po na siya sa...

0: mapalit sa mga mutika.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Ara sa Pilipinas sa 12 minuto suman milabayang alas 5 sa buntag ug sa laray garon alang sa atong mga balita. Una sa mga dudling sa atong balita nga international garong buntag. Ilang kubna sa mga magbabalaod sa France sa ang balaod nga magabawal sa mga bata nga mogamit sa social media. Sila ang pinakaunang nasod sa European Union nga nagabawal sa mga nagpunoigon 15 paubos nga mogamit sa social media. Gipaburan sa majority sa mga magbabalaod sa France sa ang gidusong nga balaod noon. Kung kini nakadagdang pirmahan ni Francia President Emmanuel Macron alang sa hingpit nga pagkabalaod nini. Doon nakarabay nga tuwing matod pa, nakapating sa kasaysayan sa Australia sa pagbawal sa mga batang adunay panuigon. This is a isa pa us-us nga mugamit sa social media. Samtang gianonsyo usaba sa British government ang parehos nga pagbawal. Sa musunod usaba nga tuig, mamahimong epektibo usaba sa nasod Spain, Greece o Denmark nga limitahan ang panuigon sa paggamit niining social media. Samtang nisangko na sa $37.5 billion ang nagastos karon sa Estados Unidos ning kasamtangang gubat batok sa Iran. Kaya sigon sa Defense Secretary nga si Pete Hegseth, nabigid niini nagapangayo ang administrasyon ni Trump sa dugang $87.6 billion kung nasa $67 billion nini ang alang sa operasyon sa Middle East. Aron nga mapunan na ang kakulangon na sa bala gamit o pampasweldo sa mga sundalo. Sa iyang unang pag-atubang sa Capitol Hill, gikan sa pagsugod sa giyera sa Iran, alang sa paghisgo sa pondo sa Pentagon sa sunod nga tuig. Nalangan sa upat kabesa sulod sa tulukat minuto ang nanahimong mensahe ni Hegseth tungod sa pagsinggit sa mga demonstrador. Lagi pa sa mga nagsinggit nga mga rallyesta ang pagpahunong gayod niining pagpamomba sa mga kabatanaunan dito kuno sa Iran o Palestine nga usa ka illegal nga buhat. Temporaryong gipapahunong ni Senate Appropriations Committee Chair Susan Collins ang pagdungog aron hatagag dala ng Capitol Police nga ipapalugwa og eskortan ang anti-war protesters nga anaa sulod sa ilang building. Gawa sa mga rallyesta, nakadawat usaba si Hegseth nining grabing patutsada gikan sa mga senador. Sama na lamang nila Senator Patty Murray nga nagpahinumdom nga nasa panagabingkil nga pupwede usab nga mamahimong pang habang buhay na ang maong gubat nga hinay-hinay nga magwagtang suporta gikan sa publiko. Alas 5:15 ang atong oras, samtang gitakdak na ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Army Commander-in-Chief niini nga si Alexander Sirkisky. Naitabo ang pagtakdak niini pipila ka adlaw human ang pagkatangtang sa katungdanan sa nailhang si Defense Minister nga si Mikhailo Fedorov. Unang milugwa ang isgutanan nga adunay panagbingkil sila Sereski o Fedorov ni adubang mga nakalabay nga buwan. Ang 35 anyos nga opisyal ang gidayeg tungod sa pagpakusog sa ministry o pagpabag-o sa armed forces sa ingunman pagbatok nganha sa korupsyon. Hangtod nga ang 60 anyos nga si Sereski ang nagmagahi nga ipa-implementer ang mga kabaguhan sa kasundaluhan. Pulihan na siya sa 43 anyos nga si Mikhailo Drapati nga nailhan isip general nga adunay kahibawo nganha sa pakigabisong. Samtang dinhing nga debida sa nasod sa Pilipinas, nagpalugwa ang Senate Impeachment Court niya ng bagong sampina alang sa duha ka mga kanhing branch manager sa Land Bank of the Philippines. Taliwala sa pagtestigo nga nasa nagapadayong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kini may kilambigitan sa Article 1 sa Articles of Impeachment nga gahisgot sa matod pa maling paggamit ni Duterte sa ginaribok ang 612.5 million confidential funds. Lagib na ang 500 million peso gikan sa Office of the Vice President o 112 million peso gikan sa DepEd. Sigon kang House Lead Prosecutor Gervila

0: Luis si Constantino ang unang mo atubang isipa witness ug musunod usab si Campuzano. Yang gibangutana ni Defense Counsel Mark Venluan kun sabihin o sabah katestigo ang muatubang sa sunod nga pagdungog. Gikan na yun, Escudero, nga ipalugwa ang sabina alang sa parehong testigo aron nga mamahimong andam ang tanan nga hutong. Alas 5:17, samtang dugang tudling sa ato nga mga taho karong bunta, gitaas na sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa pipila ka bahin sa Cagayan o Isabela. Human nga mamahimong tropical depression ang maot nga dagang sa panahon sa baybayon sa sidlakang bahin sa southeastern Luzon. Sa gibaluga ang weather bulletin sa pag-asa pasado alas 11 kagabi. Higa na sa ahensya nga ang Sentro sa Tropical Depression na Quiapo ang nasiplatan nga adunay gilay-ong 1,080 kilometro sa sidlakang bahin sa southern eastern Luzon. Bato niini ang bagyong adunay gikusgong hangin nga abot sa 45 kilometros kada oras sa duol sa taliwala niini. May bugso hangtod sa 55 kilometros kada oras o adunay central pressure nga 1004 HPA. Galihok kini sa direksyon nga pa kanduran, hilagang kanduran sa gipaspason nga 25 kilometers kada oras. Apektado ni ini og anaa sa signal number 1 ang sidlakang bahin sa mainland Cagayan, lakip na ang munisipyo sa Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Gataran, Bagao, Peña Blanca, Santa Teresita og Bogey. Alas 5:19. Yawag karon ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero ang prosecution o defense panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga magtuboy og huwa og buwag nga spokesperson og dili lakip sa legal counsel sa pagtaral. Sigon kang Escudero, kasamtangang nagserbi usab nga legal counsel ang spokesperson sa magkaatbang grupo si Attorney Benjamin Tolosa og prosecution og gikan sa prosecution og si Attorney Michael Poa gikan sa depensa. Bisan nga wa matulpay nalapas ang duruha nga nasa ilang nanahimong pamahaya, gikan na yun Escudero nga mas maayo nga makabaton og buwag nga tigpamaba aron nga malikan ang bisan unsang isyu sa paghisgos sa kaso samtang nagapadayon ang pagtaral. Gitagagduot ni Escudero nga padayon nga ginabantayan sa impeachment court ang mga nanahimong kabahin sa publiko o gikabahin ni ini nga maong mga abogado nga sa publiko. Gikan na usab sa pag-update sa niini sa mataga adlaw nga pagtaral. Alas 5:20 ang atong oras, samtang nagduso og not guilty plea sila Senator Rodante Marcoleta og iyang parehong akusadong si Joseph Espiritu nganha sa Sandigan Bayan dungan ang ilang arraignment kagahapong adlaw kalambigit sa ilang pag-atubang sa kasong may kalambigitan sa dili matud pa gideklara nga mga campaign na donations. Parehong nagduso si Marcoleta sa not guilty plea alang sa kasong plunder og kalapasan sa usa sa tulo ka ihap sa Presidential Decree number 46 nga nagabawal sa mga opisyal o empleyado sa gobyerno nga mudawat sa mga regalo o nagabawal usab sa pribadong tao nga maghatag sa regalo ngadto kanila. Ang duha ka PD 46 cases ni Marcoleta ang ginahugunitan karon sa 1st o 4th Division. Ang usa ka campaign na donor matul pa sa senador o negosyanteng si Aristotle Viray ang parehong akusado niya ang ilawom sa 1st Division samtang si kaning anak kalusugan party list representative Mike Defensor usab ang anaa sa 4th Division. Nagduso usab og pareho ang plea ang campaign na donor matud pa nga si Marcoleta o nga ni Marcoleta nga si Joseph Espiritu alang sa kalapasan nga gihapon sa PD 46. Alas 5:21 ang atong oras, samtang nakasamsam ang Bureau of Internal Revenue, Philippine National Police, nining 17 ka master cases sa illegal nga sigrilyo nganha sa ilang baguhay lamang operasyon nidong bahina sa Central Luzon. Hinungdan nga mas gipahugdan pa sa PNP ang kampanya Batok Gayod nining illegal nga mga sigrilyo dinhi tibuok nasud. Partikular na sa paghatag duod niini sa implementasyon ang PNP o inabagan usaba sa ubang unit sa kapulisan o gaingon man bisan ang militar. Samtang uhang tudling sa ato nga balitang nasudnon karong buntag. Nagapa hinumdum karon ang Philippine Coast Guard sa mga managat ug marino nga likayan una ang paglayag karong buntaga tungod sa nakadakdang rocket launch sa China. Sa abiso sa Coast Guard District Northeastern Luzon, nagsugod ang rocket launch gikan sa East China Sea launch area. Sa Shanghai, tali sa alas 10:46 hangtod alas 11:21 sa buntaga. Nakadakda usab ang designated drop zone sa lugar nga ginaraumang mahagsaan sa mga debris nga makaplagan na 150 nautical miles gikan sa Babuyan Islands o 129 nautical miles gikan sa Santa Ana, Cagayan. Nagpahinumdum ang PCG sa publiko nga mag-ambing o likayan ang maong mga dapit nga posibleng maapektuhan niining maong mga debris. Tungmo nga matulpa sa maong pahinumdum nga mapaniguro ang kaluwasan sa mga managat ug marino sa uluhang bahin sa nasud. Padayon paghihapon ginabantayan karon sa mga awtoridad ang sitwasyon aron dayon nga makahatag og dugang abiso kun kini gikinahanglan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:23 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Igala sa atong pagbalik ang mga balitang probinsyal human lamang ini.
2: Asa namin in town ng akong bana oy, Goryo. Goryo. Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto niyong tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy. Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakogyod ka itabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
3: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba, oy?
4: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Mmm, tabalo na ko sa imong gustong pasabot, sweetheart.
4: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Oh, sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
6: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Bilunga Gold, hantog ka rin.
8: Gano'n po?
7: Eh, morobi naman ko kalakaw kundi ko kayo ng bilunga. Sakit ba rin?
8: Ang imuhang
7: tiil. Ang imuhang tiil ko.
8: Oo.
7: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
8: Oo.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
9: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
10: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
11: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
10: Mm-mm, 7-in-1.
11: Tapos po?
10: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung, ano, yung sakit ng ano, paa ko.
9: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:26 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa laray karon alang sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Hawid na kay maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao. Dungan ang atong mga igsoong istasyon ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Sa laray sa atong mga balita karong buntaga alang sa atong mga balitang probinsyal. Unahon ta paghagpad karon ang taho gikan na didto nga bahina sa may area sang atong daligyatan karon ang area sang Caraga Region.
1: Tinig ng Kanayunan. tinig ng bayan.
0: Nasamdan ang PNP personnel human na mabanggaan sa usa ka tricycle samtang nagpahigan og checkpoint daang kabulisan sa Borromeo Street, Barangay Tafa, Dakbayan sa Surigao. Pasado alauna kagahapon, ang bigdima na ilang si Police Corporal Patrol Benji Dizon Banay-Banay, 36 anyos kining bagong na-assign sa Surigao, Component City Police Station. Suma sa inisyal ng investigasyon, nakusog ang dagan sa pula nga tricycle padong sa Barangay Washington, gikan sa port area sa Dihang, gipara kini sa checkpoint. Apa na imbes nga minor ni pa turatoy pa kini sa iyang pagpadagan. Unang nga gibanggaan sa tricycle ang checkpoint signage nga naligsan usab og naligsan usab ang maong pulis. Tungod nini, nasamdan ang bigdima og daling gidagan ngadto sa bahay Tambalanan. Nasikpaw ang driver sa maong tricycle o nga gituho ang nakainom sa ilimnong makahubog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:27 ang atong oras sa dugang tudling sa atong mga tao gikan sa may Caraga region. Gilunsad ang pagpirma sa Memorandum of Agreement tali sa City Comelec o City Mall Surigao kagahapong adlaw. Gipangulahan gini ni Election Officer Attorney Jeanette Cubillan nga mi padayaga sa kaminungdanon sa pagtukod sa mall voting program aron nga mas mapadali ug mapalambo ang proseso sa pagboto sa mga botante. Gitambungan usab kini ni Regional Election Director Attorney Edwin Kadungog ug Provincial Election Supervisor Attorney Alvin Pranday Kanta. Gipahayag usab ang pagtugot sa maong programa ni Sunshine Suazo, ang City Mall Supervisor. Mitambong usab si Vice Mayor Alfonso Casura uban ang mga opisyal sa COMELEC gikan sa nagkadayang bahin sa probinsya sa Surigao del Norte o sa kinikidakong kalambuan tungod kay ang Barangay Luna. Adunay usa lamang ka voting center nga nahimutang sa Margaret Elementary School. Gibadabana nga kapin usa ka libo kabutante ang moapil sa moabot nga barangay ug sangguniang kabutante tan election karong Nobyembre 2 sa 2026.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa alas sa 5:29 ngadtong dapita kita, likit kita ngadtong dapita sa maya area sa Northern Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong alakbitan ng dugang tao gikan na dito nga bahina sa maya Northern Mindanao, di nasigpaw sa gipahigayong joint bypass operation sa PNP ug PDIA dyan ang duha ka mga lalaking drug personality sa Proca 4B Barangay Aglayan, Malaya Balaya City kagahapon sa gabi. Gira ang suspect nga 27 ug 28 anyos nga parehong gikonsiderang street level individual. Nasubmit gikan sa mga suspect ang tulo ka sa siya sa ginatuang shabu nga balora 4.74 grams. Hinungdan nga kini nga mga suspect ang anana karon gibalhog na sa PNP lockup cell.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Iskutanan gihapong operasyon na batok sa legal nga droga. Nasigpaw ang sa kalalaki nga suspect niining illegal nga droga sinasang puwersa gihapon na sa operasyon sa PNP o gubang unit nini kauban ng PDEA. PDEA personnel, giila ang lalaki nga 38 anyos mulupyong sa Poroca Valderrama, Barangay Santa Filomena dito sa lungsod sa Iligan. Napalita gikan sa suspect ang usa ka heat sealed transparent sachet adunay puting crystalline substance nga ginatuang shabu. Ang maong suspetsyado ang karon gidana usab nga nasa PNP lockup cell ug karong adlaw gikatakda nga sagpaon kini sa kalapasan sa RA 9165.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang nagapadayon pa karon sa pagpangita sa suspek ang responsable sa pagpusil patay sa 22 anyos nga lalaking igo lang nag lingkod og nagkaon sa tindahan na niadtong nakalabay nga adlaw sa Porok Apitong, Barangay Maranding, Lala, Lanao del Norte. Subay sa investigasyon sa Maranding Municipal Police Station, ang bigdima igo lang naghuwat sa iyang order sa usa ka Minute Burger outlet uban ang iyang asawa sa Dihang. Giduol kini sa suspect nga nagsuloob og itom nga bonnet og puti nga jacket og gitiro sa makaduhang higayon ang uho sa maong bigdima. Human sa pagpamusil, gilayon nga mikagyo ang suspect sakay sa motorsiklo nga nagahuwat haduol sa dapit og ang biktima gisulayan pagdaang adto sa Kapadagan Provincial Hospital apan gideklara kining dead on arrival. Sa pagkakaron gikondina na sa Lanao del Norte Police sa Provincial Office ang panghitabo o gipasalig sa pamilya nga padayon ang imbestigasyon aron mapatubang sa hustisya ang mga responsable.
1: Tinig ng kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:31 Philippine Standard Time, samtang nadakpan na gayon ang sa kaulitao tungod sa kasong pagpatay o giingong suspect sa pagpamusil sa babaeng gwardiya sa lugar kung asa kinindakpan na sinasang puwersa sa kapulisan sa pagpanguna sa Kapatagan Municipal Police Station o Oplan na Shield ni Adong Nakalabay ng Adlaw sa Puro 4 Kidalos sa Kapatagan Lanao del Norte. Ang suspect mao si alias Lan, 34 anyos o litawag mag-umag residente sa barangay Mahayahay, sakop sa mga lungsod, nga nalista isip top 1 provincial most wanted person. Subay sa report, ang suspect nalutsan sa duha ka warrant of arrest sa kasong murder ubos sa criminal case number 21-5411 o 21-5412 nga gi-issue ni Alberto Quinto, ang acting presiding judge sa RTC Branch 21 sa Kapatagan ni adtong nakalabay pa nga tuig 2023. Sa dugang investigasyon, nasairan nga ang suspect mausab ang giingong nga nagunang responsable sa pagpamusil sa usa ka babaeng security guard sa Provincial Hospital sa Barangay Maranding Annex sa kaniadtong Hulyo 4. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa Kapatagan Municipal Police Station ang suspect alang sa dokumentasyon o hustong legal nga proseso.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:33 ang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang dugang tuling sa atong mga taho karong bundaga, duha ka lalaki nga nagkarga og smagol nga sigarilyo na harang sa checkpoint. Atong siren ang detalye. Ara sa linya si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Tikop usab sa kapulisan ang laing mga smagol nga mga sigarilyo nga nagatidad kinig 200 mil kapesos ang gituhuan nga mga smuggled nga mga sigarilyo atol sa gipegayon nga ni usang checkpoint operation didto sa Barangay Samburon, Linamon, Lanao del Norte. Ito nakalabay nga Hulyo 21 to 2026. Gipegayon ang operasyon sa ni usang pwersa sa 1st og ang 2nd Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, Linamon Municipal Police Station, Lanao del Norte Maritime Police Station o ang Team of PIF, RMFB-10 o ang CIDG Lanao del Norte uban sa koordinasyon sa Regional Intelligence Division 10. Atol sa checkpoint, gipahunong sa mga otoridad ang usa ka orange nga Suzuki minivan nga dunay plaka nga JAZ6099. Alang sa inspeksyon, dito nadisubihan matod pa ang 250 karim sa gituhoang smuggled nga mga komando white nga sigarilyo nga gibanabanang adunay katidad nga 200 mil kapesos. Tungod ini, gidakop ang duha ka sakay sa sakyanan nga gilalambang nga alias Rosa og 32 anyos kini, driver og ang negosyante nga si Mara, 27 anyos, walay trabaho. Ang duha usab ato presidente kini sa gikan sa IPIL Sambuanga, Sibugay. Gikumpiska usab sa mga otoridad ang Suzuki minivan na gigamit sa pagdala sa maong kontrabando o matod pa ang mga nakumpiska na sigarilyo o ang sakyanan gidala sa 1st PMFC Lanao del Norte Police Provincial Office alang sa dokumentasyon o temporaryong pagtipig sa dili pa itugyan nga to sa Bureau of Custom. Samtang ang duha kadadakpan o madinakpan gidala sa Linamon Municipal Police Station alang sa hustong pagprosiso og profiling sa dili pa kini i-turn over sa Bureau of Custom aron atubangon ang angay nga mga kaso nga ipasaka sa paglapas sa balaod sa custom. Sa pahayag ni Lanao del Norte Police Provincial Director Police Colonel Leo De Leon Soa, iyang gidayeg ang tanang mga operatiba tungod sa ilang pagkamatinud-anon og pagkalig-on usab sa koordinasyon. Ug batod pa niya, nagpakita kini sa kalampusan sa gipakusog nga checkpoint operation o sa paningkamo sa kapulisan batok sa smuggling o guban pang transaksyon o transactional crimes. Dugang pa niya ang pagpadayon sa Lanao del Norte Police Provincial Office sa pagpalig-on sa intelligence operation o strategic checkpoint aron mapugnan ang mga illegal nga kalihukan o mapadayon ang kalinaw o kahapsay sa tibuok probinsya sa Lanao del Norte. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangi.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, gawbang Renzo Malinog, gikan sa Joy FM, sa may northern na Mindanao, particular sa may Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Samtang nakahatag kahuyang sa mga smuggler, ang nanahimong operasyon karon sa Naval Command Western Mindanao human masakmit ang kapin 234.3 million peso nga balor sa smuggle nga imported nga mga sigarilyo sa kadagatan duol sa Lutangan Island sa Ulutanga, Zamboanga, Sibugay. Lagip sa nasakmit ang 1,436 ka master cases o 55 ka mga rims sa mga sigarilyong adunay brand nga New Berlin o Bosque. Ingon man mga motorboat nga gigamit sa pagkarga sa kontrabando, giturn over na sa mga otoridad ang mga nasakmit nga sigarilyo o sa kanyang pandagat nga sa Bureau of Customs sa Port of Zamboanga alang sa husto o legal nga disposisyon. Gipadayon karon sa NCWM ang ligon nga kampanya batok sa illegal nga kalihukan sa kadagatan aron nga mapanalipdan ang maritime borders o ekonomikanhong interes sa nasod ubo sa pagpangulo ni Rear Admiral Constantino Arturo Reyes. Gipasabot usab sa NCWM nga dili nila tugutan nga mahimong agianan sa mga smuggler ang katubigan sa Western Mindanao ug magpadayon sila sa kampanya batok sa illegal nga patigayon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:37 ang atong oras sa atong pagbalik dugang provincial news human lamang ini.
12: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
13: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-uwat, kanang kanakuti na wala ko siya.
12: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
14: Anga, uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
15: Ngano di ay pre?
14: Mula hutay ug dugay pre, bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre,
15: mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
14: Alangan pre, anga lagi.
15: Uki kaayo? Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
14: Ganado capsule pre.
15: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado capsule pre.
14: Ganado capsule.
16: Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Wanted og suspect sa pagpumusil patay sa usa ka lady guard sa kabataagan na dakpan na sa PNP. At nung siren ng detalye, gikan Joy FM Pangil Bay, era sa linya, si Ranza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
17: Nadakpan sa hiniusang operasyon sa kapulisan, uban ang pang mga law enforcement unit, ang top 1 provincial most wanted person sa probinsya sa Lanao del Norte, dito kini sa Barangay Kidalos, Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 5:30 ang takna sa hapon kapin kung kulang niyatong Hulyo 21, 2026. Ang suspitsado giilang si Ayan Madrid Maruhum, 34 anyos ulitaw, usa ka mag-uuma. Residente kini sa Purok Sines, Barangay Mahayahay, sakop sa Kapatagan. Ang pagdakop sa gihimo, pinaagi sa Kamanhant Operation obos sa Upland Shield sa Kapatagan Municipal Police Station. Kaabad ang mga operatiba sa SICAN PMFC, PIU Lanao del Norte, SND MPS o ang Tin OPF Company o ang apil usab ang RFMFB 10 o ang Regional Investigation and Detective Management Division. Ang suspek adunay warrant of arrest nga gi-issue ni Judge Alberto P. Quinto, Acting Presiding Judge sa RTC Branch 21, Kapatagan Lanao del Norte, itong Hulyo 24, 2023. Gumikan sa kasong murder o wala pa'y piyansa nga gitugot ang korte para sa maong kaso. Ang maong suspitsado, mausab ang prime suspect sa pagpamusil sa usa ka on-duty nga lady guard nga si Irene Cabriana sa Purok Sines Baranding Annex, Kapatagan, Lanao del Norte, dito nakalabay nga Hulyo 4, 2026. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat gaubang Ranza Sumalinog gagikan sa Joy FM Pangil Bay samtang sa Northern Mindanao gihapon. Gipusil sa iyang nakaaway sa danang 31 anyos nga lalaki dito sa Purok 5 Barangay Vintara, Valencia City, Bukidnon. Alas sa 12:42 sa hapon kagahapon nga adlaw, ang biktima mao si Joel Lumasang Buladaco Jr. nga taga Bara Upol, Misamis Oriental ug empleyado sa Save Mark Cooking Oil Trading. Nabdan sa pag-responde sa PNP ang biktima nga nagakulob duol sa sakyanan sa usa ka elf nga adunay sa Marpinosilan sa likod kinsa daling gida sa Valencia City Health Center sa tabang sa Valencia Rescue Team. Gipadayag sa investigasyon nga nagsugod ang tensyon dihang gisita sa biktima ang usa ka lalaking nagmotor nga muhatag og dalan tungod kay wa kini sa hustong linya sa may kapalong area padung sa lungsod sa San Fernando. Gingon nga nagsunod ang mga motorista og nahitabo ang init nga lalis dihang nag-diskarga na og kargamento ang biktima. Dayon sa kalit lang ni bunot og armas ang sospek o gagitiro katulong higayon ang biktima sa wala pamisibat pabalik padung sa dakbayan sa Valencia. Nagpahigayon karon hot pursuit operation ang PNP o coordination nganha sa uban pang munisipyo aron nga madakpan kining maong suspetsado.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:42 ang atong oras, samtang doas na usab ka mga miyembro sa Communist Terrorist Group sa milisya ng bayan ang voluntaryo nga mitugyan silang kaugalingon nga nag-surrender sa mga armas o sabog bala kagahapon dito sa San Fernando Bugidnon. Ang maong pag-surrender sa duha ka kanhing rebel, digi lang si alias Direk o alias Justine nga gikan sa headquarters sa Force North Eastern Operations sa North Central Mindanao Regional Committee. Gipa higayon na sa 1003 Maneuver Company RMFB 10 Headquarters sa Sitio Colon, Barangay Halapitan. Diin na ilang gihanay o gitugyan ang duha ka homemade 12-gauge shotguns o lima kabala ni ini. Pinaagi sa hinuusang aksyon sa nagraiyang unit sa PNP. Gipadayag ni PRO 10 Regional Director of Police Brigadier General Christopher Abrahano nga ang maong pagatahan nagpakita sa parayong kalampusan sa mga inisiyatibo sa pakigadait og seguridad sa gobyerno aron madasigon ang pagatahan ining maong mga CTG pinaagi usab sa mga hanyag og mga programa sa gobyerno.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dugang tuding sa atong mga taho dito nga dabita sa may area sang Caraga Region at baligan ng Caraga Region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Nagamalampuson ang ceremonial rice seeds distribution nga gipahigan sa lokal nga pangamanan sa Barubo, Surigao del Sur kagahapon pinaagi sa Office of the Municipal Agriculture nga gipahigan sa Municipal Nursery, Barangay Bahi, Barubo, Surigao del Sur. Alang sa mga rice farmers sa barangay Camp Bagang, Javier Oga Ginhilinan, kini gilangkuban sa 200 ka mga sako sa RC-160 o 200 nga sako sa RC-402. Ang rice seedlings gihatag sa Department of Agricultural Philippine Rice Research Institute ilawom sa Rice Competitiveness Enhancement Fund kona RCEF SIDA program. Gitambungan kini ni Municipal Mayor Ronito Martizano uban si Municipal Agriculturist Johnny Ramos og staff sa Office of the Municipal Agriculturist.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa tuling sa atong mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ditong bahina gihapon sa Davao, gibabagan sa gatusan kay Indigenous Peoples Con IP ang pagsuod sa mga opisyales sa National Commission on Indigenous Peoples Con NCIP at Davao sa Mandaya Ancestral Domain sa Barangay Macambol, City of Mati, kagahapong adlaw aron supakon ang dialogo alang sa pag-renew sa Mineral Production Sharing Agreement sa Asia Ticos Management Corporation o Austral Mining o Austral Asia Mining Corporation og aron manawagan og transparency sa multi-million peso nga mining royalty funds. Gi-question sa mga residente og indigenous sa political structures ang giingong mismanagement sa pondo sa pipila ka tribal officials og ilang gipangayo ang pag-suspendo sa pagpalugwa niining 32 milyones ka pesos nga royalty alang sa 2025 hangtod matuki ang paggamit sa pondo o mapamatud-an ang approval sa Council of Elders sa mga nagaston itong 2024. Dugang pa nga sumpay kini sa maninawong protesta ni itong Hulyo 21 sa Sitio Kasaninghan batong sa plano nga dugang 25 katuig nga operational renewal. sa Hallmark Mining Corporation na diin giingon na saba sa mga residente nga ilang panalibda ng ilang ancestral domain. Lagip na ang Mount Hamigitan oga Puhada Bay pinagi sa free prior and informed consent process. Sa pagkakaroon, padayon pa nga gina-verify sa mga otoridad ang mga alegasyon sa royalty funds samtang hugot nga ginabantayan sa probinsyal nga panggamhanan ang maong sitwasyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Dugang tudling sa atong mga balita karong buntagikan gihapon na dito nga bahina sa may area sa Davao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Nabugtuan karon na o nagbangutan karon ang pamilya human sa kamatayon sa 8 anyos nga babaeng grade 3 as pupil human kining giingong nga gidapatan sa iyang classmate sa usa ka tunghaan dito sa Davao City. Wa na hinganli ang maong bitima suod nga higala sa inahan gikanayon na niini nga maong individual nga iyang nahibaluan nga gihapak matud pa og kadaghan sa u ang bitima. Gisumbag ang tiyan o gisipa samtang pagawa sa classroom human ang klase na itong Biyernes. Saysay sa maong individual nga naghilak na ang bata pag-uli sa ilang parimay o nagluyah pagkahapon na gidala kini sa Southern Philippine Medical Center ang bata. Martes, July 21, o nabutang na kini sa kritikal nga kahimtang hangtod nga nakabsan sa iyang kinabuhi Martes sa hapon. Nasairan sab nga internal hemorrhage ang migawas nga rason sa kamatayon na sa maong bata. Hinungdan nga nagsingit karong hustisya ang ginikanan niini. Gipahigayon na sa Davao City Police Office ang hingpit o walay pinalabing investigasyon sa kamatayon sa 8 anyos nga maong estudyante. Subay sa initial nga record sa PNP, nahitabo ang estudyante ni atong Hulyo 17 o opisyal nga gireport sa inahan sa biktima Hulyo 22. Ang bata namatay samtang ginatambalan sa Southern Philippine Medical Center. Padayon karon ang koordinasyon sa DCPO, administrasyon sa eskwelahan, DepEd o gubang ahensya aron nga matigom ang ebidensya o mahibawaan ang tinuod nga panghitabo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga o hingtudling gikan sa may area sang Davao, diin gisuspenso usa sa Philippine Coast Guard Davao Occidental ang tanang pagbiyaheng dagat ilabi na sa Sarangani Davao Occidental balanganon dito sa may Jose Abad Santos og Jan San human makasinati og gusto nga hangin og dagkong bawod sa kalubigan sa barangay Balangonan Jose Abad Santos sa Sarangani Island og Balota Island. Subay sa Sea Travel Advisory number 21 nagpabilin ang suspension hangtod nga adunay bago nga pahibawo og giawhag ang tanang managata og bangkero og mga mulawig nga likayan una ang pagbiyahe sa kadagatan aron nga mapaniguro ang kaluwasan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:49 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang sa atong dugang tudling sa atong mga balitang probinsyal gikan sa may Barma area, arestado sa buwag ng operasyon sa PNP og militar ang matod pa kanhing bomber sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa ugang iyang asawa sa Maguindanao del Sur. Unang naaresto sa barangay Dungegen Sharif Saidona Mustafa si Aiza Awab Amilil human na kumbisikahan sa 5 katagas nga kalibre sa armas lagip na ang M16 og M14 na rifle tulo ka improvised devices o usa ka sakyanan samtang nakaipsot usaba sa unang operasyon ang target nga si Muslimin Amilil hinuon na sa ginpregayon nga follow up operation sa militar sa barangay Tukanalipa o Mama sa Pano malampuson usab siyang naaresto subay sa warrant of arrest alang sa kasong murder frustrated murder o robbery nga walay girekomendang piyansa. Sigun sa report si Amilil ang gikanayong ikaduhang gibansay sa baghimo o bomba nila Marwan o Basit Usman gikalambigit na siya o gikalambigit siya sa mga otoridad sa Daula Islamiyah Hassan Group sa pagpamanhig sa mga pulis dito sa Sharifa Agwakan niadtong Marso 2026 o 2015 Mama sa Pano encounter kung asa namatay ang Safa 44.
1: Tinig ng kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.50 ang atong oras sa 10 minutos bago musangko ang rasa isa sa buntag. Higala, kato ang kilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntag.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa atong pagbalik, ang mga balitang lokal, human lamang ini.
18: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
19: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. So kay pagpanganak nako nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
18: Unya, unsa imong gibuhat?
19: Katong ganado. Kay pa inom na sa imong bana. Uy, ginoo manguhit naman mo.
20: Pero pag take og ganado,
19: na, yung tapad naman po, abing, pahamang naman mam.
18: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
16: Sulayi ninyo na ana sa mga butika. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.52 ang atong oras. Naka-standby garon ang atong kaubang si Junior Rappi. Aron makuha niini nga taho kalambigit sa atong palaliton. Partikular ang karne o ingunman. Presyo sa lana. Atong dawaton ang signal ni Tinig 30 Junior Rappi.
1: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
21: Maing buntag, mga katinig, Monica Road, ang mga nagunang presyo sa karning baboy, manok o baka sa atong merkado. Regular na presyo sa manok, one whole chicken, 200, 220 pesos kada kilo sa mga chicken parts, chicken wings, 200, drumstick o legs, 220, thigh, 220, breast, 230, isaw o tinae, 180 pesos kada kilo, gizzard o batikulon, 160, chicken atay, 180 per kilo, o sa karning baboy, mawakini ang SRP sa mga met vendors by parts o per kilo. Ang pork belly, 320 pesos kada kilo, perna, 310, abaga 320, maskara nasa 280 pesos kada kilo, spare ribs 260 pesos kada kilo, ang tiil 260, bukog 260 pesos per kilo, atay 250 pesos per kilo, sari-sari 160 pesos per kilo. Sa karning baka, regular cut na unod 380, 400 ang kilo, beef shanks 400, 420, steak cut 420, 440 ang kilo, buto-buto o ribs 280, 300 ang kilo, ground beef o giniling 380, 400 ang kilo. Og tungod sa nahitabong oil price hike karong semana, Monica karon ang mga nagunang presyo sa gasolina o krudo dili sa dakbayan sa Kidapawan. Sa Shell Station, fuel save diesel 85 pesos and 50 cents tagalitro. V-Power diesel 90 pesos and 30 cents tagalitro. Regular unleaded gasoline 76 pesos and 90 cents kada litro. V-Power o premium 77 pesos and 90 cents kada litro. Sa C-Oil, diesel 85 pesos kada litro. Regular unleaded 72 pesos and 60 cents tagalitro. Special o premium 73 pesos and 10 cents tagalitro. Sa Petron, diesel 85 pesos and 80 cents taga litro, unleaded regular 73 pesos and 60 cents taga litro, premium 74 pesos and 60 cents kada litro. O mga kana mga katinig ang mga presyo karon sa atong mga common na karne sa atong merkado, apil na usab ang presyo sa atong gasolina o krudo. Para sa Tinig ng Bayan, Tinig 30, Junior Rappi.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat sa kaubang Rappi sa maong update sa atong mga palaliton. Samtang sa tuling sa atong mga balitang lokal karong buntaga, unahon tapaghagpat gining taho, gikan na dito nga dapita sa may atong dawaton ang report, gikan na dito nga dapita sa may area sa P. Palma. Anaa sa linya ang atong kaubang si Kaubang June Villa Soto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kaubang June. Atong balikan lamang ang signal ni Kaubang June. Yes, Kaubang June.
22: Sa kapulisan, ang isang lalaki o isang panday na pinaniniwala ang nagtutulak ng illegal na droga alas 9:20 kagabi sa bahagi ng Esperanza Street sa Municipal Gymnasium ng Poblasyon sa East Mid-Sayat, Cotabato. Ayon ganito sa ugat ng Mid-Sayat PNP, nakilala ito na sa koteng suspect na si alias Puyo, 34 anyos, may lead-in partner at isang panday na residente ng Purok 5, Barangay Poblasyon sa East Mid-Sayat, Cotabato. nabawi mula sa kanya ang tatlong pakete ng pinaniniwalang shabu. Ang isa rito ay isang bunga ng operasyon, habang ang dalawa naman ay nasa kanyang posisyon at ang marked money na ginamit sa nasabing operasyon. Matagal na di umano ang minamanmana ng mga intelligence team ng Misaya PNP ang itong si alias Puyo dahil nga sa pagbibenta ng illegal na droga. Inamin naman ito ang kanyang pagkakasangkot sa bawal na gamot at nangakong kapag mapagbibigyan ay magbabago ng tuwiran. Nakapit na ngayon si alias Puyo sa custodial facility ng Misaya PNP at nangatakdang sampa ng kasong pagdabag sa Republic Act 9165 kung mas kinala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, nagsasalamat naman ang Maridigao SJA Bar Municipal Police Station na sa isang voluntaryong pag-surrender ng isang loose firearms kahapon nga ng hapon sa barangay Nunguan na bayan ng Maridigao SJA Bar ay pinangunahan nitong si Police Captain Vilma Dimarao, hepe ng Maridigao Municipal Police Station na ang pag-surusuko ng illegal na baril. Ito ay pinadaan sa tanggapan ni Nunguan na Punong Barangay Dulia Sultan. Ipinagpasalamat ni Dimarao ang naging hakbang ng pamunuan ni Kapitan Sultan sa nasabing inisyatibo dahil ito ay makaking tulong di umano sa pagsugpo sa paglaganap ng mga hindi lisensyadong baril at maraking tulong din sa pagmintina ng kapayapaan. Itinapo naman si Kapitana Dulia Sultan na sa kanyang administrasyon ay masigasig ang kampanya sa lahat ng mga residente sa kanilang lugar na nagmamayari nga ng hindi lisensyadong baril na ito isuko at piliin ang katahimikan sa komunidad. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasoto, Nagulat.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat ko ba nga June Villasoto, gigan sa may Pipalma area din sa probinsya sa Cotabato. Samtang sa dugang nato nga mga taho karong buntaga, dead on arrival, sabay tamalan ang laking biktima sa shooting incident sa barangay Tambi sa Canapia Subdivision, Kinabawang City, alas 6:40 kagabi. Ang biktima na ilhang si Basera Mangakoy, Minyo Oga Adunay Anaka Oga gikan ayong tagapikita Cotabato. Dugang pa sa report nga samtang ginamaneho sa biktima ang iyang motorsiklo, gisundan kini sa sospek og kalit nga gitiro. Nakabaton sa lima kasamada sa pinusilan na ang maong biktima nganha sa iyang lawas sinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Na-recover siya na itubuan na sa krimen ang basiyo ni ining posibleng nga gikan sa pundo 45 nga pistola gikan sa sospetsado.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Ining maong biktima, empleyado kini sa recruitment agency dinhi sa Kidapawan City. Sa karon padayon pang investigasyon sa PNP kilang bigit sa maong krimen.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang uwahing tuding sa atong balitang lokal karong buntaga, sa atong dugang police report, arestado ang lima ka mga individual nga dugay nang ginapangita sa balaod sa ginpregayon nga warrant operation sa Police Regional Office 12 sa barangay Pantar, Banisilan, Cotabato, alas 12 sa kadlawon kagahapon. Sigon sa PRO 12, kapino sa dekada nang nagatago kini mga suspect nga gipangita sa kasong murder o attempted murder. Pangunahan ang operasyon sa Hinosang Puwersa sa Banisilan Municipal Police Station, PIT North Cotabato, RIU 12, uban ang unit o lain-laing unit sa PNP. Ang warrant of arrest sa batok sa mga suspect gipaluguan sa Regional Trial Court Branch 18 sa Midsayab Cotabato niadtong Nobyembre 11, 2013 og way girekomendang piyansa. Sigon sa PRO 12 Acting Regional Director nga si Police Brigadier General Alan Manibog, dili babag ang paglabay sa panahon aron nga makapatubag og hustisya niini nga mga sospetsado. Gikan ni Manibog ang padayon nga paggukod sa kapulisan sa mga nagtago sa balaod ang hangtod da karon gipaning kamutan na sa PNP nga mapapatubag kini nganha sa taral sa balaod.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:59 na o impunto alas 6 na ang atong oras sa higa.
2: Tinig ng...
0: Kato ang kinadibok ang laray sa unang hunat sa atong balitaan garong adlaw nga Webes sa Petsa 23 ng buwan sa Hulyo 2, 2026. Dang salamat sa inyong pag-uban gani sa atong tulumanon. Siyempre sa atong mga kaubanan gikan din sa Joy FM Apanggal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Majong buntag nga sa atong mga tagapalamati dihang Dapita. Ikalawa na kita igong oras atong pagpanag-uban na niining unang hunat sa atong tulumanon garong buntaga. Musunod na si kaubang Rumi Ilusfa o gingurman na Rumi Padilla Season alang sa mga dugang hisgutanan garong buntaga. Kinisitini 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag! Kanatong tanan,
2: tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
3: Anong Bob, ano problema?
4: I am bot, kagalain pamatyag ko. Taas naman guro sugar ko.
3: Oh, ha? Diabetes na na.
4: Ay wala ka huya, ha? Taas lang blood sugar ko, diabetes na na yun, ha?
3: Anong Bob, joke lang. Batay ko to sa may butika, ganay. May herbal na na ako nung makabulig para magnubo ang sugar mo.
4: Kaya nyo, B, sige, sugay di ko, ha?
3: Serpentina Plus Capsule.
4: Serpentina Plus, ha?
3: Oo.
4: Para sa blood sugar,
3: ha? Oo, promise, promise.
4: Undi, sige na, baklain ako to sa butika, ha? Sige.
20: Batuan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
23: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel. A quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
24: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
25: Nakakiting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
24: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
23: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
26: Isayos ang ating mga orasan na 4 minuto na po makalipas ang alas 6.
23: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus.
27: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
28: Tinig ng Bayan.
27: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
28: Tinig ng Bayan.
27: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM

0: Mga inyong buntag mga katinig, welcome sa to ang programang Tinig ng Bayan na alas 6:05 na sa Kabuntagon ug mga katunggak kisaw-kisaw diha para sa pagpanganam sa eskwela ug sa mga opisina. Sige. Mga inyong buntag sa inyo ang tanan ug samtang nag-andam kamo. Mag-uban-uban kita dari sa ato ang programa. Mga katinig, adlaw ng Huwebes na, pitsa 23 sa bulan sa Hulyo. Hapit na pod mahuman ang isa ka bulan, mga katinig. Mga katinig, hapong adlawa, adunay usa ka masubo nga panghitabo diri sa siyudad sa Kidapawan kay adunay napusilan. Patay mga katinig, no? Ato ang atangan, ang detalye ni Ana, taod-taod atong hisgutan. Mga katinig dito isab sa BARM, no? Aduna na po'y usa ka evacuation nga nahitabo diha sa usa ka lungsod. Og tungod gihapon ni sa... Aha, tungod gihapon kini kasi ning gitawag nato og rido or clan war. Kining clan war mga katinig na uso kini or dili man siguro na uso kun dili na andan kini sa ato mga kaigsoonang bangsang Moro. Pamilya versus sa pamilya. Hinay-hinay na kining napakgang tungod kay ang Moro Islamic Liberation Front in fairness sa work for the eradication ni Ani Kauban ang CCCH or kining joint committee on the cessation of hostilities, no? Adunay mga pipila ka mga adunay mga pipila ka mga kaso sa rido nga ilahang gipang resolve tungod kay whether we like it or not makaapekto kini adunay dili maayong epekto sa ato ang seguridad. Anyway mga katinig, nasa linya na po ang ating tagapagsalita ng 6th Infantry Division na nakabase diyan sa Awang, Dato Udin, Sinsua at Maguindanao, si Lieutenant Colonel Ronald Suscan. Magandang umaga po. Welcome po sa Tinig ng Bayan. Hello.
1: Magandang umaga din po at magandang umaga sa lahat po nakikinig ng Tinig ng Bayan.
0: Mm-hmm. Colonel, naririnig po tayo sa buong BARM except of course yung mga isla doon sa Tawi-Tawi at sa Hulo. Colonel, hello. Colonel, yung update po, baka meron kayong update bago tayo tutungo doon sa detalye ng evacuation, anong general update po sa AOR ng 6th Infantry Division?
1: Sa pangkabuuan, yung 6th Infantry Division covers portion of Bangsamoro region and Region 12. Yung Bangsamoro region, dalawang Maguindanao provinces, SGA, North Cotabato and portion of Sultan Kudarat. Mm-hmm. Generally na nakalatag naman po lahat ng mga security personnel natin, units, yung deployment natin, mm-hmm, in tandem with the TNP on areas identified na dapat lagyan po ng mga comlink checkpoints. At yung mga patrolling po natin, pinahaba po natin, lalo na sa mga lugar na lumalabas yung tinatawag namin community-based conflict from time to time. Nakaanda na rin po yung mga augmentation units natin just in case kailangan pa ng dagdag na deployment sa mga areas na considered hotspots kung mayroon mang idagdag pa yung comlink natin. Mm-hmm. In overall situation, the PNP is the lead agency in security requirements and deployment. Yung AAP po natin, particularly Philippine Army, nakaanda naman po lagi para suportahan yung PNP natin sa mga security requirements ng bawat probinsya.
0: Mm-hmm. Nakausap po namin ang ating regional director ng COMELEC, si Attorney Racy Malipao, sometime 3 days ago. At kanya pong sinabi na madalas naman po yung common conference na ginagawa po ninyo at tama po kayo, nakalatag na po. Sinabi rin po niya yan. But meron po mga in-identify na something like 20 red areas, parang tatlong classifications sa red, if I'm not mistaken, yellow or at isa pa yung green. Yung unahin po natin, yung red areas po. Ano po itong mga red areas na ito at ano ang preparations natin? Because sinasabi nga po natin, itong BARM election is very crucial and very important, so that marami pong nag-oobserba, nag-aabang dahil ito po yung kauna-unahang parliamentary election na mangyayari dito sa bansang Pilipinas, at this is happening within the BARM. Na mayroong peace process between the government and the Moro Islamic Liberation Front po?
1: Yung sinasabi nating red areas, yun po yung mga lugar na in the past may mga violent incidents related sa election. Mm-hmm. Or kung hindi man, kung wala mang election, mga violent incidents na related sa mga armed groups. Maliban sa record ng mga nakaraang election, binibase din po yung categorization ng red areas sa kasalukuyang pangyayari. Mm-hmm. Say for example, yung armed clash between tinatawag natin peace-inclined groups involving Moro Islamic Liberation Front and Moro National Liberation Front area. May mga cases na parihong MILF, may mga cases na private armed groups versus yung MILF sa area. Meron din pa yung private armed groups. Meron din minsan clash between MILF and elements of the PNP and the AFP. Lalo na in times na meron pa yung tayong sinerve na warrant of arrest at nagkakaroon po ng resistance. So those are areas na palagi naman ang paulit-ulit lang din yung mga lugar na yon dito sa banda ng magsimula tayo sa Ampatuan, Dato Fair, Sherry.

0: malaki yung deployment na ilalagay natin?
1: Yes po. Based on identification ng bawat lugar, kung red siya, green ba, or yellow, doon nakabase yung security requirements na kailangan i-deploy, both PNP and AFP.
0: Yeah, but we presume you're not taking chances, so that even the yellow at saka yung green areas, meron po kayong security precautions.
1: Yes po. Actually, in every province, meron tayong brigade. Mm-hmm. Under brigade, meron naman tayong mga battalions. Mm-hmm. For example, dito sa Maguindanao del Sur, meron tayong 601st Brigade. Sa bandang SGA, meron tayong 602 Brigade, nakabase sa Carmen. Mm-hmm. Then dito naman sa Maguindanao del Norte area, meron tayong Marine Brigade.
0: Mm-hmm. Pwede nyo bang mapangalanan yung mga brigade commanders at kung meron man na parang hotline numbers nila?
1: Yung hotline numbers hindi ko lang memorize. Pero okay, dito sa 601st Brigade, si Brigadier General Edgar Ilcato. Hindi ko lang alam kung by first week of August magkaroon ng change of command, mayroong ma-install na bago. Pero for now, si Brigadier General Edgar Ilcato, yung brigade commander ng 601st Brigade, naka-base po yan sa Ampatuan. Then yung 602 Brigade, which covers SGA, North Cotabato, si Brigadier General Bunayog, na naka-base naman sa Carmen.
0: Mm-hmm.
1: Then dito sa North Maguindanao del Norte, yung Marine Brigade, hindi ko lang kilala yung brigade commander ng Marine, na naka-base naman sa Barrera, yung dating Camp Abubakar.
0: Mm-hmm. Colonel, nabanggit nyo kanina itong MILF, no? But worrisome pa rin dahil alam naman natin na nabiyak yung MILF and mayroong mga kandidato who will be running against fellow MILF members or former ba ang tawag natin, dahil siyempre mukhang dinidisown na yata nung mainstream yung ibang mga kasamahan nila na lumipat sa ibang kampo. Now, sa alam naman po natin na kahit merong decommissioning, marami pa rin po dito sa kanila ang mga armado. How will you treat them? There is always a possibility. Nagre-redo nga po yung mga magkakapamilya. How much more sa mga combatants or former combatants sa parehong mga armado?
1: Yung Armed Forces of the Philippines po natin, particularly Philippine Army, dito po kami nakapokus sa local terrorist group na sinasabi natin, yung Dawla Islamia and BIFF. When it comes to peace in time groups, tawag namin MILF, MNLF, nandyan, the government is represented po by OPAPRO. So sila po yung nasa negotiating table every time mayroong pag-uusapan in relation po sa peace process at sa mga conflicts na nag-arise sa mga areas involving MLF and other peace inclined groups, tawag natin.
0: Mm-hmm. But yung OPAPRO po will deal with the democratic way of solving problems, not armed confrontations. Anyway, having said
1: The least we can do pag mayroong nag-arise ng mga conflict, nagkakandakt po tayo ng patrolling, nagkakandakt po tayo ng mga combat operations, kasi every time na nakikita na yung presence ng military, yung mga nag-aaway po ng mga armed groups, mabilis naman pong nawawala, kasi pag naabutan silang nag-aaway, confiscate talaga lahat ng mga baril nila. So, humuho pa lang yun pag nakikita yung presence po natin. Kaya ginagawa natin ngayon is mahabang patrolling para naman maiwasan yung arm clash sa mga lugar na madalas natin na-experience.
0: Mm-hmm. Nabanggit nyo po yung BIFF at yung Dawla Islamia. Yung BIFF po is Bangsamoro Islamic Freedom Fighter, which was organized as a split group ng MILF and was led by the late Umbra, Commander Umbra Kato. Now, how potent itong BIFF ngayon? Dahil kinlasify na po ninyo sila na terrorist group. Welcome

0: pala sa ating ano partner si Tinig 40, Ruby Padilla Season.
1: Good morning, Colonel.
2: Mm-hmm. Ah, okay. Yung BIFF, since January of this year hanggang sa ngayong buwan, halos wala po tayong na-record na mga violent incidents na ginawa po nila. The latest is yung pagkamatay ng kanilang po leader na si Commander Bungos noong July 5. Kaya inaasahan po natin na with the death of the leader, baka magkaroon po ng retaliation sa mga natitirang members na sa latest assessment natin, umabot na mga more or less 10. Kaya yung nangyari nung weekend na hand grenade throwing, yung may mga explosion, we consider it part of the retaliatory attacks na in-expect na rin po namin. So, with that experience last weekend, mas naging proactive na tayo ngayon. Dinoble natin yung mga alert status level natin, lalo na sa mga headquarters na madalas dinadaanan po.
0: Mm-hmm. Sinasabi niyo po na mga 10 na lamang sila, and with the death of Commander Bungos, medyo humina sila. But ano pa ho yung I mean, we may have just 10, but of course if meron sila mga resources, can they still wreck havoc sa ating communities?
2: Yes, kahit isa dalawa lang po yung natitira, anytime pwede naman silang gumalaw, kahit dalawa tatlo. Kasi kung mayroon naman silang supply pa natitira, for example, 100 grenades, anytime, pero hindi mang ihagis yun kahit siya mag-isa lang.
0: Mm-hmm.
2: O kung mayroon naman IED na pwedeng itanim dun sa mga sasakyan, nakastandby sa gilid ng mga kalsada, pwede naman gawin po yun ng kahit kunting katao.
0: Supply of military hardware po. Nabanggit niyo yung Dawlah Islamiyah, but there is another group. Pag-usapan natin yung Dawlah Islamiyah. Pero ito pong we knew for a fact that itong Islamic Command Council was also present around these areas in the past. Wala na pong mention ng ICC? Wala na po ba sila riyan?
2: Wala pong napapag-usapan na ganyan sa Armed Forces of the Philippines.
0: Mm-hmm.
2: Dalawang group lang din po yung napaloob sa tinatawag natin local terrorist group.
0: Mm-hmm. How about Dawlah Islamiyah po, na nabanggit din po ninyo? How potent
2: ayun,
0: they are?
2: Yun, medyo mas active sila as compared sa BIFF. May mga lugar lang din na momonitor yung presence nila. The same area na rin dito sa Maguindanao del Sur.
0: Mm-hmm. 40?
1: Yes, good morning, Colonel. Do you think, Colonel, hindi lalago yung nasabing samahan na tinatawag mong nabilong na nga sabi mo sa terrorist group, kung hindi makakakuha ng mass support no sa mga civilian o di ba kaya sa mga relatives nila na andyan, uugat ba ng mas malaliman? Ano talagang cause? At how do we address it? Hindi siguro sa level ng militar, but then you can recommend sa mga monitoring, evaluating bodies at yung matawag natin na sa higher up ng gobyerno natin.
2: Lagi naman natin sinasabi na yung problema sa peace and security, yung long-term solution nito is yung mga local government units kung paano po nila ginagampanan yung mga trabaho nila para ma-deliver po yung mga servisyong kailangan ng taong bayan. Hanggat mayroong hindi maayos na pamamahala sa mga lugar, kung saan lugar man ng sakop ng Pilipinas, mayroon talagang lalabas na magre-rebel. I think the best solution sa mga ito is yung good governance pa rin.
0: Mm-hmm.
2: Which is matagal na nating pinananawagan yung good governance na yan.
1: Yeah.
2: Na beyond control na rin po namin sa armed forces. Mm-hmm. Papasok lang din kami sa sakaling may mga armed resistance para po hindi umabot sa point na marami pong madadamay, lalo na mga civilian, para lang din po humupa yung mga tensyon. Pero when it comes to long-term solution, babalik pa rin tayo sa good governance.
0: Mm-hmm. You'd like to presume, Colonel, na matagal-tagal ka na rin po sa servisyo. Nabanggit niyo yung good governance, which to our mind is related with addressing social ills or social problems sa inyong tinagal-tagal niyo po sa serbisyo, ano po yung mga social ills, social problems na sa tingin niyo dapat i-address para mawala po yung threat ng armed resistance from communities?
2: Siguro, alam naman natin lahat yung problema sa kahirapan, yung corruption, na malawak na corruption ng mga nakaupo sa gobyerno.
0: Agay.
1: So, Colonel, sakit nun ah.
2: yung mga magsasaka na
1: murang-mura
2: lagi nalulugi sa kanilang mga produkto.
1: Yung gasolina, Colonel.
2: Yung gasolina na pataas pa baba, pataas pa baba. Yan sa control na rin natin. Mm-hmm. So parang ang dami actualing problema na kailang ayusin, pero primary siguro yung corruption sa government, then yung kahirapan sa buhay, wala mga trabaho, graduate ka na nga ng college, nahirapan ka pang maghanap ng trabaho, saan ka pupunta?
0: Mm-hmm.
2: Parang siguro those are questions na kung anong agency man ng government ang dapat mag-address, di gawin na nila.
1: Having said that, Colonel, ako personal na naniniwala sa ipinahayag mo na dapat nauupo ka sa yung mga consultation bodies natin, no, para ma-suggest yun. Kasi totoo, pulbura tayo ng pulbura, hindi naman na-address. Pag hindi natin na-address ang root cause ng kahirapan, talagang mag-aaway lang. Nasa dulo ng punglo ang palaging labanan, pero naiiwan, nakatiwangwang yung malinaw na cause ng problem.
0: Mm-hmm.
2: Oo nga.
1: Kahit yung West Philippine Sea natin.
2: Siguro sa higher level, we are represented by our chief of staff, commanding general sa level ng mga regions, we are represented by our division commanders and brigade commanders.
0: Mm-hmm.
2: Then sa level naman ng mga municipality, yung mga battalion commanders tulad ko, level ng municipality kami.
0: Mm-hmm. Pero gusto ko lang i-pick up sa Colonel from what you have said. Parang dahil nagustuhan ko yung linya po ninyo, para bang at the end of the day, ang pag nagkaroon na ng mga armed skirmishes, mga encounter na nagiging military approach na siya, but supposedly, hindi mangyayari ito kung in-address man lang yung mga sinasabi niyong corruption, yung trabaho, yung sweldo.
1: Mga policies natin.
0: Opo, parang ganun po. Tama po ba?
2: Yun ang pangarap nating lahat na magagampanan ng ibang agencies ng government yung mandate po nila para hindi naabot po sa point na mayroong mga armed resistance.
0: Mm-hmm. We share with your pangarap po. Baka mayroon ka pang naisip paabot sa ating mga katinig na hindi namin naitanong po sa inyo.
2: Well, gusto ko lang iparating po sa lahat na nakikinig, sa general public, na yung Armed Forces of the Philippines, particularly Philippine Army, ay nandito lang din po to help keep peace and order. As much as possible, we try to reduce possible damages just in case magkaon man ng mga armed clash. Kasi hangad po din po namin yung kapayapaan at kaunlaran ng bawat communities.
0: Mm-hmm. Colonel, mayroon pahabol dito. Wala na po bang threat ng mga komunista sa AOR po ninyo?
2: Well, sa AOR ng 6ID, mayroon po doon sa bandang Region 12 sa boundary ng South Cotabato and Sultan Pudarat po.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po ulit.
2: Maraming salamat din po at mabuhay kayo.
0: Mm-hmm. Yun mga katinig-tinig ni Colonel Ronalda Suscanio. Ang galing na kanya mga...
1: Sendan tayo nakakarinig, saludo ako. Na dinadisek ang problema, no? Kailangan ng operasyon, ang binigay mo aspirin. So, ngayon itutulak mo ang sundalo ng Pilipinas na sige, magbumbahan kayo dyan, patayin nyo. But it breeds. Kuan bitaw dos, katong mga namatyan, ang mga anak ato, nga wa kasabot nga nung namatay among ginikanan, nga nakipag-away pananglitan sa level diha ng mga kaigsuunan na tong Moro, nga hutok the revolutionary path, hindi nasusolve dahil psychologically na-develop yung attitude na mag-revenge me. No?
0: At so, lalong
1: kaya
0: tumatagal.
1: Pinakamainam yung sabi niya na dapat yung problema ng korupsyon, pagtanaw sa sitwasyon sa mga mag-uuma.
0: Tinood.
1: Talagang nahagip ni Colonel ang tunay na problema.
0: Si Colonel Suscano. Yes. We would be happy na sana maka
1: Colonel, dumami makausap, sana yung rank mo.
0: Makausap natin siya ng one-on-one, man-to-man na someday, no?
1: Kasi at I wish mauupo siya sa mga negotiating panel.
0: If there are negotiators. Yeah, pero yes, sa level sa mga spokesperson, I don't know kung ang spokesperson mo ngod usually sa dili lang sa army but in any other government parang ano ka ba? Ikaw lang tong ibala diha para
1: ikaw ang imong surgery.
0: Parang imuhang principal na shield ni mo siya sa
1: but
0: mga
1: very truthful and very honest assessment to siya dos no kasi may istorya po na to si Colonel Kadugayan sa iyang stand sa West Philippine Sea.
0: I don't think na ay army na ay army official or police official who ano kanang has the nerve nga mo motindog
1: pero sa sa atong pag area naa nagyoy ano dos nga dapat ipasabot ang West Philippine Sea na atin to. So very good point of unity unta na kaysa mag-away-away ta tan-awon sa nato atong sovereignty and we have to protect it kanang tabangay ba no
0: siguro mag-schedule tag panel discussion na nang ano
1: pero naa na mga West Philippine Sea within dinhi sa area of coverage ng South Central Mindanao dos.
0: So, ng West Philippine Sea, ang ano mang yun nato ani kalaban nato dari ang China. Pero guwas mangod sa China.
1: Na pa man tay mga senador o mga lawmakers nga gatuo nga dili na naato.
0: Napoy mga lima ka nasod nga gibahin-bahin na ang mina dari sa Tampakan.
1: Oh my God.
0: Aduna po yung Estados Unidos nga kining Pentagon Department, Pentagon ba or White House?
1: Ayaw kagool. Gibahin-bahin ang Tampakan sa pipila kanasod, lima kanasod nga gusto ginansya, disgrasya sa katawan. Gibahin-bahin man po ang disgrasya. Muna og siya og tulunan lang, ligwasan Mars. Padulong sa luwen, may bahin man po.
0: Kaluoy, pero katawa lang tapos dilibya kinahang, dilibya joke ning problema. Correct. Kaya ando na po eh, gipasa sa ako si manager, no? May tungod aning
1: dakop na po na.
0: Dili kining US nga magtukod og ako eh, discuss na to ni Winston Peg eh. Magsukod og planta mura og if I'm not mistaken, if my memory serves me right, nasa mga 80 hectares siya ta nga ginatukod niya sa somewhere sa Luzon og katong planta sa mga chips sa nga gamit sa armas
1: sa Pampanga or
0: I think so. Katong mga spare parts mga
1: sa armas pag yun. So that we will be visible target at magnetic target.
0: Ingon pa ni manager kuan himuntang military hardware dere.
1: Ingon sa uban, uy, makasulod mig trabaho ana. Ibala gyud sa kanyon dos.
0: Anyway, nasa linya atong mga kaubanan si Tinig 30 og si Tinig 24. Mayong buntag sa inyong tanan. Nasa na mo?
3: Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot aron mudaog og premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
2: Maayong buntag.
0: Maayong buntag, 30.
2: Katinig Romy o Katinig Ruby o maayong buntag ko sa mga tigpaminaw natin sa 102.3 Joy FM, no? So karon sa atong pagsuroy-suroy diri sa Dakbayan, aduna tayo naabtan isa ni ka-avid listener sa atong programa. Isa ka business owner sa usa ka bugatan.
1: Uy.
2: Isa Kidapang market. So atong pangutan, no?
1: Ang kanyang
2: pangalan. Isa ka atong share. Ay muntag ka ni mo di, Ruby. Ngon man kay amigo nga Rumi. Ako si Toto Bakos.
1: Toto, nagi. Ay, sos. Dako.
0: Tagkanan. Nadakpan yun ka to.
2: Mo.
0: May buntag diha to.
1: Yes, og kay Maring Maria.
0: Usa na to tagagi kayo na sila 30 diha. Mangutan na siguro ta sa ato ang industriya sa bugas kay mura og hangtod karon na nagsugod man ang tanog harvest pero nagpadayon man nga mahal ang presyo sa atong bugas to. Dagko na kay mug bulsa nito.
2: Sa dili po, tungod kay ang mga. Atong pinay kumpada, determine ba siya sa mga ginansya.
0: So, update daw to, Bea, palihog, para mabalaan po na to, pilagyod ang going rate karon sa bugas.
2: Sa pagkatinood lang, no, ang presyo sa bugas karon ang among retail mo pagyapon, pero maabutay nyo ang mumahal na. Kay,
1: nitaas naman gasolina. Yes. To, nitaas naman ang kuan, ang gasolina.
2: Mo gani na nga ang wala pa man may nakakuha atong kuan katong mga mahal na, pero nagwarning ato ang kuan ng tabugas nga magmahal na gyud siya tungod kay una-unang rason wala naman tay harvest ang ato ang lokal karon.
1: Unya ulan-ulan pagyud, no?
2: To ulan-ulan pagyud. Krudo ug kanang gasolina.
0: Mm-hmm.
1: Pero nagasaludo ko dos nabuhian ni Tuto nga di, wala pa sila nag-increase kay kumbaga una old stock nila nga napalit.
0: Mm.
1: Ang walay konsensya nga negosyante pag ingon nga mahal ng ano mangita nagrason mahal na bitaw ang ano i-increase po nako. No?
0: Mm. Pero si Tuto ning istorya and I believe kini si Tuto presidente ni sa ilahang
1: Grains Confederation.
0: So sa inyo ang kumiyong katong wala pa mo nag increase sa tanan ng mga members ninyo? Wala pa yun mag-increase?
2: Sa pagkakaroon, una naman yung nag-increase. Tungod kay kaning mga gagmay, una maginis sila makakuha o ka ng mga mahal na presyo.
0: Mm.
2: So kami, or next week or anytime yun mo, taas yun mo. Tungod kay, kuha naman yun. Mahal naman yun. Na namin nakuha nga bago, pero wala pa na mo gikuha na retail niyo usab. Ang wholesale lang mo inausab na may.
0: So yung katong mumahal siya, sir, to. Karon pila ang presyo per kilo, niya lahi-lahi man. Siguro bisag dilitanan nga, ano, no, classification sa bugas. Sa tulo lang ka-sample of classification sa bugas, tagpila ang kilo, niya ang inyong projection kung pila ang isaka niya ni.
2: Sigurado gini ang kaning 50 nga retail mo karon mag 55 siguro ni siya or 53 no. Mao man gini siya ang atong imported kung wala gid ni siya katinud lang kapin naging mahal sa bugas. Tapo man tay nakuha man imported na medyo barato.
0: Tagpila ang imported sir no.
2: Do naman tay retail nga 48 sa imported no.
0: Mm-hmm.
2: So anytime pag maabot na gito nga mo ang order hindi na ginupunan na sa kanya. Pero di lang na mo may balang kaya imported man kung di na may hatagdaan ng presyo. Hindi tara sa lokal.
0: Mm-hmm.
2: May balang ginamudaan tayo ng kanya sa presyo.
0: Mm-hmm. The last time nga nag-istorya to, Dreiser, to, aduna ka mo yung mga resolution. Tama ba nga gusto nyo ipaabot dito sa national government? Tatay update niya niyo katong mga resolution. Kinindot kayo ito inyong mga resolution, mga ginaduso ninyong solusyon sa problema sa industriya sa bugas.
2: Sa pagkatinood lang, no, subo kay palandungon na kami karon na ahinsya, walang government organization, medyo wala na kayo tingog ng nahatag yun, no, sa ato ang pangamanan karon tungod kay wala na yun may maimbitahan o kung saya mo ang tingog dito. Kanya tumanggod, matag bulan o matag quarter, kaya yun sa uluhan, naroon sa pag-discuss kung saan mga maayo nga butang ay mo, naroon po na dili kayo mapitahan ato ang mga konsumidores na minagay ito mag-uuman.
0: Mm-hmm. Abi ba na ito, tagaan lagi sa gobyerno o pagtagad kining Department of Agriculture kay for a while, wala minigihatag sa presidente sa laing tao kay siya man kunoy nangunay yun, pero base sa imuhang gi-istorya karon wala lagi mo gihatag ang pagtagad, wa gipulos di ay ning ato ang presidente karon.
2: Lisod yun sa pagkatinood lang na po atong tanawon, gani ka nang matag gani sila og price ceiling.
0: Mm.
2: Mahibalo na lang mang gani ni sa media na unya wala gi mga sulat na mabutang wa. Usay may bala na namo nga nanay mag-inspection diri gikan sa city government o sa uban nga mga ahensya.
0: Presyo.
2: Wala na yung kwarta mo, wala na yung mga pahibalo.
1: So putol ang coordination line to.
2: Wa nang dati mao.
0: Na, gina surprise na sila sa gobyerno.
2: Wa gid ni kabalo sa rason.
0: Mm.
1: So, it's a great disaster.
0: No, tungod kay kini sila, pagkaon ni nga, mao ni atong staple nga pagkaon.
1: Unya, wala guy klarong matawag natong significanting increase sa sweldo o sa mga atong mga mamumuo. lisod kaayo ni Dos og ingani ang sitwasyon, no?
0: Naka-remember ko kistrato ni si Sir Toto, nahisgutan ning rice tarification manggod sa importation.
1: Oo, og ni Babang Yubi sila ani. Na sila'y klarong baruganan.
0: Oo, nakita na sa figure nga iyang gimension.
1: Oo, karon.
0: Ingon niya, ang imported kuno, 48. Barato. Ang,
1: 50.
0: Ang local, 53. Ngadto sa 55. So, nalipay ron. Ingon dahil ng gobyerno nga, uy, tanawa, gitagaan mo na mo og barato nga presyo kay nag-import mi. Pero, gipatay po ninyo ang atong mga local rice farmers.
1: Yes.
0: So, tapos di pagit pang minawon ng resolusyon nila Toto.
1: Unya ang nakapaitra bagyod ani kay istudyuhan na Toto ang karakter sa Pilipino, rice eater gyud siya. Dili pareho sa ubang nasod may nga pan noodles.
0: Dili pareho kay former senator Cynthia Villar.
1: Nga pakan-on og kwan. Kaon lang sa mug. Kuan daw dapat noodles ihalo-halo.
0: Anyway to.
1: To unsa may solusyon ana to ni bati tag sakit sa ulo, ni bati tag kabalaka, unsa man nga produkto sa yaki diha ang imuhang gi pampahupay bisag temporaryo lang, haplas o okay, panuhot ta sa huna-huna o di ba kaha
2: ang ginainom kape? Capsule kay para makatulog ta kay ang problema di na nato
1: kinahanglan matulog po no kay
0: To, lagang salamat sa imuhang panahon ni Igahin sa Tinig ng Bayan. Pero may mangyug ka na mo makaistorya yes. Anytime nga.
1: Very open.
0: Gipang nanginahanglan mi sa imuhang panahon. Of course, ang Yaki Company yes. Nagpasalamat po sa imuhang paggamit sa mga produkto ni ini.
1: Atong panghinaot, magpabilin si Tuto nga higala sa mga mag-uuma.
0: Tinood.
2: Salamat.
0: Salamat to. Trenta.
2: Oo. Daghang salamat. So, auto no, atong nadungog si Sir Toto, no, sa so, businessman. Isa po ni Kating Paminaw sa atong programa sa 102.2 JFM. O isa po ni Kaya Kiyutel. So, karon makadaog siya ng mga palipay. Tanya natin si palipay, likan sa Yaki o sa Joy FM, tama sa kapsul o sa kopiyaki.
4: Ayang,
2: daghang salamat. So, mo na, no, kauban si Tinig 24, Danny, kani si Tinig 30, Junior Rapi. Para sa atong salmot sa Tinig ng Bayan. Salamat.
0: Daghang salamat po sa 24.30. Amping mo niya.
2: Opo. Salamat.
0: Sumot mga katinig at mga kaubanan nga nasa field, no? Kada adlaw na sila. Nagatuyok-tuyok.
1: Madakpan mo.
0: Madakpan
1: pasensya
0: mo.
1: Kay itunol gid sa inyo ang produkto sa Yaki.
0: So mga katinig, matod pa ni Sir Toto usa to, Yaki capsule lang yang ginagamit kaya para kuno makatulog siya. siguro tungod sa kadaghan sa problema nga iyang giatubang, maglisod siya yes. Tulog. That's why he is saying na ang Yaki capsule gihimo niya nga pampatulog.
1: Yeah, sleeping pills ni Toto.
0: Sige. Ato sa tagahigayon kining atong pipila nga mga pahinumdom, alas 6:41 na ang atong oras.
5: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Tungoy pa inom na po siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na po siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
7: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonang Kasambuanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
8: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ng haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
7: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilonga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mainom na lang ako akong bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilonga o Yaki. Okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilonga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
9: Yung akong bana, nagtugo ang pigsa, sige siya o inom o antibiotic. Sakit man ang gahapon daw, nagahubag bumayo. Kanya, nagkuha siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampong dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Muto, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimana, naulian dyan.
7: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo, mapalit sa mga butika.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Welcome back mga katinig. We are very lucky kay bisan og kahit hindi very po tayo busy. Nakapag-reserva, very busy. Ang daming schedule sa mga interviews sa
1: pero napaka-reachable man din.
0: Makakausap po natin ng isa sa mga tagapagsalita ng prosecution team ng impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Nasa linya po si Congresswoman Reneco, ang representante ng Kabataan Party List. Magandang umaga po. Welcome sa Tinig ng Bayan.
10: Magandang umaga po. Maraming salamat po sa pag-invita sa programa niyo.
0: Mm-hmm. Kasama ko po si Ruby Season.
1: Yes.
0: At
1: good morning, Kong. Kitang-kita ka namin. Nanonood kami sa TV.
0: Oo, panatik mo ito.
10: Mayang adlaw.
0: Mm-hmm. Mayang adlaw. Wala, nag-Bisaya siya.
1: May regional connectivity.
0: Kong! Mayroon pong ano yata move na pinapapalitan po yung mga spokesperson. Hindi lang naman siguro ng prosecution kundi pati rin po ng defense. Ano po pinanggagalingan dito?
10: Minention po kasi ni Senator Chase yung dual roles na po ng dalawa sa yung prosecution and defense. Na yun nga po, hindi lang sila counsel, spokesman. So that's Attorney Toliosa and Attorney Poa. Mm-hmm. Meron po kasi yung tinatag na sub-judicial rule. Ito po ay hindi lang general rule sa Code of Professional Responsibility and Accountability for Lawyers. Mm-hmm. May specific rule din po sa impeachment.
0: Uh-huh.
10: Rules of the Senate na kung ikaw ay sitting member, bahagi ka ng council. Dapat medyo mas limited yung kakayahan yung mag-influence ng public opinion on the case through public appearances.
0: Mm-hmm.
10: So ako naman po, hindi pa klaro kung ano pong exactly mangyayari sa kanilang dalawa. Maaari pong i-keep nila yung spokesperson role. Maaari nila i-keep yung pagiging attorney role tapos maghahanap ng ibang spokes to replace them. Mm. Pero at least for the House Prosecution Panel, aside po from Attorney Toliosa, meron pa pong tatlong spokespersons.
0: Mm-hmm.
10: So kasama na ako doon. Pero andun din si Kong Z. Alonto. And
0: si Barbers po.
10: Yes po, si former Congressman Ace Barbers. So at least dito sa House, hold kami. Pero tingnan po natin ko kaya idagdag dahil po, may ganun pong sinabi yung Senate.
0: Mm-hmm. So, hindi naman po pala kayo apektado. Yun lang mga abogado. Yawi lang natin sa mga tagapakinig natin. Yung mga abogado na part nung defense
10: counsel
0: or prosecution
10: yes,
0: counsels. No? Ito sila, yes. Attorney Reneco, si Zia Adyong at si former Congressman Barbers ay hindi sila bahagi rito. Pero nasa loob po kayo, di ba? Nakikita ka pala natin ni Ruby. Eh, nasa,
1: oo, sa likuran ni NBI Director.
0: Oh.
10: Oh, pero nasa background lang ako.
0: Mm-hmm.
10: A set dressing ko ba? Hindi naman po. Mm-hmm. Siyempre tayo bilang sa gawain natin. Gusto natin present tayo
0: mm-hmm.
10: sa lahat ng hearings. Dahil what's at stake ay kung paano ginasta yung pera ng taong bayan. Gusto natin, pinutungkayan natin at siyempre handa tayo na sumagot o kung ano mang development yung mangyari.
0: Mm-hmm.
10: So, yun din po yung same challenge na binubukas natin kay VP Sara, na that she's present and she's participative in the in her own impeachment trial.
0: Mm-hmm. After 9 days po ng trial, ano ho yung mga mahahalagang punto? Ano yung take nyo sa mga mahahalagang punto na napatunayan or hindi napatunayan or nangyari in general? Diyan po sa limang araw na yan po. Siyam na araw po.
10: Na pakita during the past 9 days for Article 4 na tatlo lang naman po yung pwede nating sigurong panghawakan. No? Number one, yung sinabi ni VP Sara captured on video. Natunghayan natin lahat. Alam natin yung sinabi niya. Hindi po mapagkakaila na sinabi ay may kinontratang para pumata kay President, former Speaker, and First Lady. Number two, yung video na yun at yung sinabi niya sa NBI, gumawa sila ng affidavit of investigation para hindi lang ma-capture yung video, pero i-interpret anong ibig sabihin nun. So, ang sa kanila, no, posibleng krimen yun. Grave threats, no? Inciting to sedition din daw. Although yung inciting to sedition, ibang mga words yung ginamit. But nonetheless, sa bahagi ng NBI, hindi ganon. At ikatlo, and ito yung huling testimony ni NBI Director Anthony Matibag, hindi lang ito done deal na kasi sinabi niya, pero may open and continuing investigation dahil hanggang ngayon ay tinitimbang at inaalam kung gano'ng kaseryoso si VP Sara doon sa sinabi niya.
0: Mm-hmm.
10: A person of interest na tinukoy na sila ata yung kinausap para gawin yung pagpatay sa mga sinambit ng mga tao. Yun po yung mga mahalaga na takeaways at yun din po yung pinulong ng isang witness.
0: Mm-hmm.
10: So, kahit na ibang witnesses na maaari pang makapagbigay ng additional information, additional points for the appreciation of the Senate Court, impeachment court, para naman sa House Prosecution Panel, sapat na na yung tatlong punto na yun ay na-establish.
0: Mm-hmm. Pero sa kabilang banda po, sinasabi ng depensa hangga't ngayon daw wala daw po kayong naipresentang malinaw at konkretong ebidensya at sinasayit nga daw po nila itong for example yung affidavit ni Matobato na hindi naman po notarized at demolished quote unquote na demolished daw po nila yung credibility ni Matibag by citing the fact na yung kanyang wife is a signatory to the impeachment articles of impeachment na mayroon din siya mismong yung kanyang video na present nila. Sabi nila na yun daw yung real threat na ginawa ni Matibag. Anong comments po rito?
10: I think that's their opinion, pero kung titignan natin yung pertinent points of the testimony, hindi naman po ito na impeach or na defeat or kaya na invalidate, no?
0: Mm-hmm.
10: Which is that may sobrang lalang bantang binitawan si VP Sara to the point na may open and continuing investigation pa rin.
0: Mm-hmm.
10: Merong a text na sabihin na, si NBI Director, hindi naman siya yung director noong ginawa yung affidavit of investigation noon.
0: Mm.
10: Pero ang sinabi naman po ni NBI Director, hindi naman kailangan na siya ang NBI Director noong ginawa yung affidavit of investigation
0: mm-hmm.
10: of 2024, no, noong November press con. Ang mahalaga, sa mata ng NBI ngayon, at ngayon, 2026, continuing yung threat. At
0: mm-hmm.
10: sa kanila, kailangan nilang investigahan yon. And kahit yung points na minention ng defense, gaya nga nung yung sa na yung may asawa siya na congresswoman, nasagot naman niya na hiwalay yung kanilang duty, well, professional sila, and I don't think it defeated or impeached or invalidated yung sinabi po niya na yung point ay continuing threat siya. That is for the appreciation of the Senate Impeachment Court. Hindi lang basta-basta salita binitawan ni D.P. Sara. So may mga epekto siya sa pangkabuang operasyon ng lipunan natin.
1: Yes, attorney na congressman pa, no? Congresswoman. Na gusto kong pick upin yung question ni Senator Robin Padilla na sabi niya sa ano sa prosecution kay Congresswoman Luistro, paano daw i-explain yung paiba-ibang statement ni Las Cañas, may gisite siya na date, tatlong magkakaibang dates na binabawi, ito na naman, kakaiba na naman ang statement, bakit daw kinuha ng or kinonsider ng prosecution yung kanyang testimonya at pinadala ang batayan pa yung pinadala sa ICC. Anong take ng prosecution? Hindi ba ito makakapahina sa kaso na ipinaglalaban ng prosecution?
10: Hindi po witness si Las Cañas ng prosecution. Tatlo lang po yung witnesses niya today, at least for Article 4, no, that is si Ingray Agent Kalilong.
1: Yung document daw, attorney.
10: NBI Attorney Lotok and NBI Director Attorney Matibag. Ang nangyari po, na bring up yung pangalan niya at na bring up yung kanyang mga claims. Pero hindi naman po sinabi na ito ay pinresenta ng House Prosecution as bilang evidence. Ito sa mga witnesses niya.
1: Okay.
0: Yes, attorney, mukhang minsan nababalas ng mga tagapakinig at tagapanood dahil napaka-legalist at napaka-technical na po ang takbo ng inyong trial dyan. Ano po ang masasabi niyo? Bakit po tayo, hindi naman po ito court na ang
1: at hindi rin nire-resolve.
0: Criminal case na beyond reasonable doubt ang ating threshold na hinahanap.
10: Yung threshold, actually, may opinion si presiding officer, pero hindi din pa settled yun if possible, no? Dahil hindi nakalagay sa kahit anong part ng Constitution o ng Supreme Court case kung anong threshold yung hinahanap natin dito. Hindi naman to criminal case or criminal court, as you said. And even then, hindi na beyond reasonable doubt yung standard na hinahanap doon, no? Sa atin, ang continuous challenge natin ay paano ba involved yung mamamayan dito sa ating lahat. So kasama din dapat yung hindi lang natutunghayan natin, pero ito, kapag kinakover siya ng media, dapat nakikinig tayo. Pero hindi lang yung passive listening. Pero may ginagawa tayo tungkol sa napapakinggan natin at yung nalalaman natin na impormasyon. So kung aligaya po ng nalaman natin, dun sa pagbabanta, ano pong appreciation natin, beyond the Senate impeachment judges na sila naman talaga yung hukom, tayo naman yung final arbiter. No? Yung kung ano mang ma-establish here sa impeachment court, panghawakan natin na hindi maulit sa ibang mga namumuno, diba?
0: Pero masyado na pong legalist, masyado na pong technical at tumayo nga itong si Robin Padilla. Sabi niya sana naman itong prosecution ay magiging neutral, at tumayo din itong si Tulfo at kanyang sinasabi, bakit pag kami nagsasalita?
1: Dalawang
0: minuto. May
1: pag sila.
0: Bill sobra. Ringer na. Pag sila, 5 minuto.
1: Hindi pa pinapatigil.
0: Anong take nyo rito? Bakit po may mga ganitong mga komentaryo? Is it the failure of the presiding judge?
10: Well, sa bahagi ng prosecution, nakita ko yung mas active effort na magtagalog sa mga tanong. If anything, I'd like to ask the defense na mas magtagalog para hindi legalist yung ating may ganong sinasabi tungkol sa buong impeachment trial. Lalo na sa bahagi din po ng defense, may times na paikot-ikot yung kanilang cross-examination. Na pwede pong isang tanong lang or dalawa, pero nangyayari. Gaya po ng sinabi ni NBI agent, ay Director Matibag, after answered na niya yung ilang tanong ni Attorney Lin Luan doon sa isang particular matter sa kanya.
0: Mm-hmm.
10: Pero ang sa atin, ang solusyon niya po para hindi maraming mga court processes yung involved, hindi lang po na mag-Tagalog, pero hindi sayang sa panahon ng tao yung sinasabi natin.
0: Mm-hmm.
10: I think the best way forward is beyond yung nangyayari sa court. Kasi hindi natin may iwasan, meron talagang court processes or processes involved dyan. Pero paano i-engage yung taong bayan sa dulo nito? Kami po, nag-press conference kami para interpreted na yung mga sinasabi. Or gaya po ng ganito na media appearances para po na be-explain yung mga ganito pong efforts.
0: Alam naman po yung defense, nung defense yung rules, ano? Pero bakit yun, parati binabalik-balik ask and answered. What's the logic behind doing that?
10: Yung ask and answered po kasi, that is a form of objection kapag inabot trial.
0: Yeah, but what I mean is, bakit ginagawa nila yun? Alam naman ng abogado na ask and answered na yon, but he insisted, he kept on asking the same or similar question again and again. Ano ho ito? Bakit yung ginagawa to? Is it
1: strategy ba to?
0: Strategy or delaying tactic?
10: I think best itanong po sa defense yung ganong tanong. Hindi ko rin po naman, hindi naman kami privy sa strategies ng defense. Pero we pointed out na inya po, sayang sa oras kapag paikot-ikot yung tanong at hindi po nasasagot or rather nasagot na pero ini-insist na magkaroon ng ibang sagot.
0: Mm-hmm. Medyo magkakaroon ng lull po dito sa trial, but sa pagbalik po natin ay another impeachment article naman po ang itatakil, and I think if I'm not mistaken, ito ay yung misuse of public funds, tama po ba?
10: Yes po, yun na po yung susunod na article, Confidential and Intelligence Funds.
0: Mm-hmm.
10: Ito po yung mas, hintay natin dahil ang directly involved dito ay yung pera ng taong bayan at kung paano ito ginamit.
0: Mm-hmm. And if you are to weigh, of course, lahat naman ng 1, 2, 3, 4 articles of impeachment ay mabibigat. But kung ibibiling po ninyo, which of the four ang sa tingin ninyo ay mas mabigat or pinakamabigat?
10: Na iba-iba po yung sagot ng mga members ng prosecution panel, pero ako po, na hindi member ng panel, pero dahil ito yung final natin or in-endorse natin ng impeachment complaint, yung confidential and intelligence funds po talaga.
0: Mm-hmm.
10: Kapag ng bayan ang pinag-uusapan natin dito. At marami ang pruweba o ebidensya ng anomalya sa paggasta nun.
0: Mm-hmm.
10: And ang sa atin, kailangan pong hindi lang sagutin itong mga tanong na to, pero sa dulo nito, maibalik sa kaban ng bayan yung pera na yun.
0: Mm-hmm.
1: Congresswoman, gusto nating pick-upin yung observation ni Senator Tolfo. Maiksi, pero sabi niya, bakit pag-ordinaryo yung kaso ng isang teacher na nag-threat na patayin si President Bongbong?
0: Huli agad.
1: Yung estudyante, yung isang, I don't know, tama ba ako? Vendor ba yun? Basta tatlong sektor ang binanggit niya. Sektor na sabi niya nasa mahihirap, pero andaling nahuli, andaling dinakip. Samantalang pag nasa mataas na posisyon, para bang may mace, napakalawak ng pwedeng para bang escape route, no? How do I say it? Pero ang pagkasabi niya, meron bang para bang may class protection? Anong comment niyo dito, Congresswoman?
10: Well, tama naman po kasi nakalagay sa constitution natin yung ganong level of protections and immunities ng mas matataas sa ating bansa. I think, yun, no? pero yung at least rational ng konstitusyon o ng batas natin ay yung mga specifically impeachable officers, no? President, vice president, members of the Supreme Court, ombudsman, members of constitutional commissions, meron silang important duties na gustong i-insulate sila from, for example, harassment suits or suits na may particular degree, di ba? So, may ganong rational. Pero kung sobrang bigat ng kanilang ginawa, kailangan po hindi pabayaan at daanin sa proseso ng impeachment process para malaman yung katotohanan. Well, yun po yung sa parang constitution. Pero ang sa atin din naman, tama na unfair. No, hindi okay na kung may isang konting pagkakamali, quote-unquote lang, ng ordinaryong maamayan, kaso na agad. Pero for here, no, VP, pumatong sa limang impeachable offenses, or rather four impeachable offenses, ang ginawa niya bago nagtuloy-tuloy here. And even then, hanggang ngayon, may mga stances na hindi naman totoo yan, wala ebidensya, even if marami. So, ang sa atin, kailangan panghawakan natin yung pangailangan sa pananagutan. And, mangyayari po yun, kung lahat tayo, taong bayan, ay pinupush na mangyari siya.
1: Mm-hmm. Wala na tayong oras sa Congresswoman, no? Pero gusto nating marinig, nanatili pa rin ba yung panawagan ng Makabayan Black na lahat ng sangkot managot at kahit ang presidente, pag nahanapan ng mabigat na ebidensya, maninindigan pa rin ba ang Makabayan sa anumang posibleng impeachment, lalo na sa usapin ng flood control, if given na may matibay na ebidensya na maipapalabas?
10: 100%. At inaasahan po natin na sa State of the Nation address, hindi po ito direktang i-address ni President Marcos Jr. at injustisya po yun sa mamamayan. Kaya po, iniimbita namin lahat na ngayong State of the Nation address na ipakita natin yung tunay na kalagayan ng mamamayan Pilipino na naghihirap tayo at hindi tayo gumaganan siya sa quote-unquote successes o yung mga tagumpay ng administrasyon na kalimitan ay sila po ang gumaganan siya. So tayo po ay magpapakita sa mga malawakang pagkilos ng State of the Nation address. And sana po ay tuloy-tuloy din yung ating panawagan para sa mas mataas na budget sa trabaho, ay rather sa edukasyon, sa kalusugan, na i-grant yung panawagan natin ng taas sahod, dapat may trabaho ang Pilipino. At syempre, yung korupsyon, no, hindi po dapat may nakakatakas sa pananagutan, bagkus pati si President Marcos Jr. ay dapat managot sa kanyang role for flood control, yung hindi tamang paggasta ng budget, lalo na ginamit yung pera dito para sa kanyang pagpapatakbo ng slate. At lahat niyang hindi nakita yung benepisyo ng flood control, nagdagasa yung baha, namatay, nawala ng kabuhayan. At ito po ang tinatawag natin justisya kung mangyari yan.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po muli sa iyong panahong binahagi sa Tinig ng Bayan. Meron ka po palang watcher from Manila, si Chel Batiting Pandayan, nanonood po
10: salamat
0: sa atin
10: po
0: sa live stream.
1: Mm-hmm. Salamat, Congresswoman.
0: Mm-hmm. Nakatinig, wala kita oras.
1: Oo, sumubra na tayo ng almost 5 minutes. No? So, kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
0: So, katubo nga itong mga nag-participate, nag-pag-greet, o katubo mga naadiha sa itong live stream, ay buntag sa inyo ang tanan na dili na naman mahisgutan tanan. But of course, si Marife Manginlaod, kay yahag yung mention akong pangalan, kay ilagyan din siguro siya ko ba, or nakakita lang dress. Anyway, dahil salamat sa inyong pakiguban ka na mo, hinautunta sa tanang higayon, mag-uban-uban kita. Ayaw ka maghawa, kay musunod na yun, ng atuang alas 7, balita kauban ang atuang Kaloy Rosario.
7: Hamis na ang kotis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
8: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsa ba ng katol-katol sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha? Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon mawa akong gamit.
7: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
11: Sweetheart, ready na!
12: Wow, ka-sweet ba, oh?
11: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
12: Mmm, kabalo na ko sa imong gustong basabot, sweetheart.
11: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
12: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
11: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
12: Unya, sweetheart, ha?
7: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
13: Oh, tinuon yun na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan tayo dito. Kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
7: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
14: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
15: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
14: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
16: Itama po niyo mga orasan ng oras. Ganap na nga alas 7:12 na.
14: Time checks brought to you by Kidi Yaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kidi Yaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
16: Sa muli sa magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario. Maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Thursday, 23 sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, lalaking bagong ikinasal patay. Matapos sa ito'y pagbabarilin sa isang fast food sa Lanao del Norte. Abot naman sa mahigit kalahating kilo ng shabu na may halagang mahigit 3 million pesos na kumpiska ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation sa Lanao del Sur. Isang recruiter ng recruitment agency patay matapos namang barilin sa Kidapawan City kagabi. Limang wanted person na aresto naman sa ikinasang anti-drug operation sa bayan ng Banisilan, Cotabato. At nasa mahigit 250,000 pesos na halaga ng shabu o halaga ng ilegal na sigarilyo ang nakumpiska naman sa isang checkpoint operation sa South Cotabato. Isa pang lalaki na sangkot naman sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga ang naaresto naman sa President Quirino Sultan Kudarat. At samantala, tatlo sugatan sa nangyaring vehicular accident sa National Highway ng poblasyon Quezon Bukidnon. Samantala, mahigit 50

0: Mommy, salamat po.
1: Mapalit na sa mga butika.
2: Paspas ang pagkunod sa blood sugar level ni Daling Benson, taga Barubo, Valencia City, Bukidnon, tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Check ko sa doktor at ako kung diabetes, ako mong sugar. Sugar, oo. Kaya may labkambal. Mag-one yan akong take. Wala mang yun. Bisa, isa ka kanungkuan. One na lang ang magbaba. Wala yun na
4: kanungkuan. Wala yun sa lagliho?
3: Oo, wala. Samsang nag-ilis ko na. Ba't yan ako sa radyo itong ingon nga Serpentina. Try na ako. Unyagi 3 times na ako. Sa epektibo din siya eh. Baba man tayo.
2: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
5: Asa namin in towning akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
7: Ganap ng alas 7:16 ng oras at ngayon sa detalye po natin mga pangunahing mga balita. Patay ang isang bago lamang na ikinasal na lalaki matapos sa ito'y pagbabarilin sa loob ng isang fast food sa bayan ng Maranding sa Lanao del Norte. Naganap ang insidente kamakalawa kung saan ang biktima ay kumakain kasama ang kanyang misis. Nang ito'y lapitan ng hindi pa nakikilalang sospek at pinagbabaril, nakilalang nasawing biktima na si Alias Abdul na residente rin ng naturang bayan. Sa investigasyon ng mga otoridad na batid na ang naturang mga armadong lalaki bigla lamang pumasok sa loob ng naturang karinderya at pinagbabaril ang biktima na nagtamo ng tama ng bala sa kanyang ulo naging dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Agad namang tumakas sa mga sospek sakay ng motorsiklo. Personal grades naman na nakikitang motibo ng mga otoridad na kaugnay ng naturang krimen. Sa katabing lalawigan sa Lanao del Sur, aabot naman sa mahigit kalahating kilo ng shabu o nasa 3,400,000 pesos na halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation. Naganap ang naturang insidente alas 7:35 kagabi sa may barangay Lalabuan, Balindong, Lanao del Sur. Nabatid na ang naturang operasyon ay nilunsad ng pinagsanib puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Drug Enforcement Unit ng PNP Probar para arestuhin ang suspect na nakilalang si Alias Khalid. Habang isinasagawa ng naturang operasyon, nagkaroon pa ng palitan ng putok sa pagitan ng tropa ni Khalid at ng tropa ng militar at ng pulisya. Dahil sinubukan nilang iligtas ang kanilang kasama na nahuli ng mga otoridad. Subalit, makakalipas ang ilang minutong palitan ng putok ay nabigo naman silang maagaw ang kanilang kasamang na aresto ng mga otoridad. Wala namang iniulat na may nasaktan sa panig ng tropa ng pamahalaan. Sa kasalukuyan ay isinasagawa na ang paghanda ng kasong paglabaga sa Republica K9165 at iba pang mga kaso laban sa nahuling suspect. Patay naman ang isang recruiter ng recruitment agency sa Kinapawan City matapos ito'y pagbabarilin pasado alas 6:30 kagabi sa bahagi naman ng Canapia Subdivision Barangay Poblasyon. Ang suspect na nakilalang si Basir Lidasen Mangakoy, 36 years old, na residente naman ng Pikit, Cotabato. Ayon sa investigasyon ng Kinapawan City PNP, habang minamaneho ng biktima ang kanyang Honda Click motorcycle, nang ito'y lapitan ng hindi pa nakikilala mga nakamotorsiklo na suspect, dito'y pinagbabaril na maraming beses ang biktima na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan.

0: isunugod pa sa ospital ang biktima subalit idineklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Naglunsad naman ng forced operation ang Kinabawan City PNP subalit nabigo silang madakip ang mga salarin. Patuloy pa ang investigasyon para matukoy kung ang motibo ng nasabing krimen. Alas 7.20 ng oras, samantala balita mula naman sa Banisilan, Cotabato, na aresto ng mga otoridad sa ikinasang warrant operation ng 5 mga matagal na pinaghahanap sa batas. Nagasanib puwersa ang Banisilan PNP, Cotabato Provincial Police Office at ang Police Regional Office at 12 para ikasang operasyon laban sa mga sospek sa Barangay Pantar. Alas 12 ng madiling araw kahapon na nagresulta sa pagka-aresto ng mga sospek na may mga kasong murder at attempted murder. Pinangunahan ng puwersa ng Banisilan PNP ang naturang operasyon sa tulong ng Pit North Cotabato RID-12 Tracker Team, 1203rd Maneover Company, 12 Cotabato PMFC at CIDG. Dito na aresto ang naturang mga sospek kasabisa ng warrant of arrest nilabas ng Regional Trial Court Branch 18 sa Midsayap, Cotabato na pirmado ng huwes at hindi naman pinangalanan ang naturang 5 mga naaresto mga sospek na nasa pangangalaga na ngayon ng Banisilan PNP. Alas 7.21 sa Kataming Bayan sa Buldon, Maguindanao del Norte. Patay naman ang isang meat vendor matapos na ito'y nalunod nang tumaob ang sinasakyan nilang bangka habang nangingisda sa Sitio Makalian, Barangay Idcor sa Buldon, Maguindanao del Norte. Alas 5.40, kamakalawa ng hapon, ang biktimang si Cyrus Martinez, ay asawa at residente ng Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato. Sa investigasyon ng otoridad, nabatid na ang naturang biktima ay kasama sa 12 mga pasahero ng motor di bangka at tumatawid umano sa naturang bahagi ng turang bahagi ng ilog at kung saan ay ginagabayan ito ng roof guide. Habang papalapit naman sa pangpang nang biglang naputol ang roof guide dahil upang nawala ng balanse ang kanilang sinasakyang bangka at tumaob. Karamihan sa mga pasahero ay nakalangoy subalit ang naturang biktima ay nalunod. Ayon sa kapatid ng biktima, nakasuot pa ng life jacket si Martinez na mangyari ang naturang insidente. Wala nang malay ito nang ma-recover ng mga otoridad at isinugod pa sa ospital subalit idineklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Alas 7.23 ng oras, samantala, balita mula naman sa South Cotabato, aabot naman sa 255,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska ng mga otoridad sa kinasang checkpoint operation sa barangay New Cuyapo, Tantangan na South Cotabato kahapon. Na-recover din ang isang sasakyan na ginamit sa naturang operasyon. Sa ginawang paghahanap ng mga otoridad ng dokumento, walang naipresentang kaukulang dokumento ang driver at pahinanti nito. At sa pagsilip sa naturang sasakyan, tumambad sa kanila ang nasa 299 reams ng smuggled cigarettes. Dahil dito inaresto ang suspect na 2 lalaki na parehong mga minor de edad. Kasalukuyan ang nasa pangangalaga ng Women and Children Protection Desk ng tantangan ng PNP habang inihanda naman ang kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Samantala, sa President Quirino Sultan Kudarat, naaresto naman isang 40 anyos na sangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation ng pulisya sa barangay Banawag, President Quirino, kamakalawa ng gabi. Ang suspect na nakilalang si alias Tong ay matagal na umanong sinusubaybayan ng mga otoridad dahil sa kanyang pagkakasangkota sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Nang nagpositibo ito, nabilhan ang iligal na droga agad na pinusasan. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa laban sa kanya. Sa Libak, Sultan Kudarat Province naman, baril, granada at iligal na droga ang nakuha naman sa isang sangkot din sa pagtutulag ng ipinagbabawal na droga na kinilala na nasa listahan ng High Value Individual o AHVI sa ikinasang operasyon sa Barangay Salman, Libak, Sultan Kudarat. Nasa 68,000 pesos na halaga ng iligal na droga o shabu na kumpiska, isang granada, 12-gauge shotgun, isang caliber 45 pistol na may mga bala at digital weighing scale at iba pang mga drug paraphernalia. Anim na mga motorsiklo na ginagamit sa operasyon ng nakumpiska ng mga otoridad. Dahil dito, patong-patong na kaso ang kinakaharap ng naarestong suspect. Alas 7.26 na ang oras, samantala sa Bukidnon. Tatlo katao naman ang nasugatan ng magbagaan ng dalawang motorsiklo sa National Highway ng Barangay 1D, Poblasyon Quezon, Bukidnon, alas 9.40 kahapon ng umaga. Sa investigasyon ng Quezon na Municipal Police Station, nabatid na nasangkot sa naturang vehicular accident ang isang Yamaha Mio Gravis at isang Euro Marvel 125 motorcycle na kung saan at habang papatawid ito sa kalsada, isa pang motorsiklo malapit sa pedestrian lane ang nabangga nito at sa lakas ng impact. Ay nasugatan ng back rider ng isang motorsiklo at dalawa pa na kung saan mabilis namang isunugod sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag. Kalauna na inilipat naman sa Quezon Health Center Infirmary. Ayon na sa driver ng sa ginawang investigasyon ng mga otoridad, nabatid ang isa sa mga driver ng motorsiklo ay wala pang dala driver's license na maganap ang naturang insidente. Sa Tagum City sa Davao del Norte, aabot naman na sa 50.9 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa Poroca Gabugan, Barangay Busaon, Tagum City, kamakalawan ng gabi. Nagresulta naman ito sa pagkakaresto ng apat na mga suspect na sinasabing may-ari ng naturang kontrabando. Walang naipresentang kaukulang dokumento ang naturang mga suspect kaya't agad itong pinusasan ng mga otoridad. Nasa kustodya na ng pulisya ang naturang mga suspect at naharap naman na sa kasong paglabag sa Republic Act 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Sa Davao City, patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng pagkasawi ng isang 8-anyos na estudyante matapos sa ito'y pagbubugbugin ng kanyang kaklase. Sa loob mismo ng kanilang classroom sa lungsod, naganap ang naturang insidente noon pang July 17, 2016, araw ng Biyernes. Kung nga saan ang 8 years old na batang babae, grade 3 pupil, ay binugbog umano ng kanyang kaklase. Isinugod pa sa Southern Philippines Medical Center ang biktima matapos ito'y nanghina. Ilang araw makaraan ang pambubugbog sa kanya. Nabatid na nagkaroon ng internal hemorrhage ang naturang bata sa kanyang ulo na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Nagsagawa naman ng mas malilimang investigasyon ng Davao City Police Office kaugnay ng naturang insidente.
1: Dako ang Dakong pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
2: Paano niya kayo bugno, mga kayo sa mga agod, kaya naman sa basakan? Kaya puod, siya plus anak ko. Yaki oil. Yaki oil among gamit karon. Tapos nagainom po ko og Yaki Capsule.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
3: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
1: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
5: Di ko na ikukalingkod ko yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako ko ya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun ko yan, nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko kaya, nakadrive na ko. O nga. Askel na po kayo kung kuhan ko, paminaw.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Ganap na nga alas 7:31 ng oras. Dagdag na mga balita. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Mga IP sa Matis City, nagsagawa ng kilos protesta para i-kalampagin ang pamahalaan na kaugnay ng kanilang mga karapatan. Detalye ng mga balita mula naman sa kay Jam sa Palma Hill.
6: Nagprotesta ang daan-daang indigenous people sa barangay Macambol, Matis City. Kahapon matapos harangin ang pagpasok ng mga opisyal ng NCIP Davao sa kanilang komunidad. Tutol ang mga residente sa planong renewal ng Mineral Production Sharing Agreement ng Asiaticos Management Incorporated at Austral Asia Mining Incorporated at nananawagan ng transparency sa multi-million peso of mining royalty funds. Hiniling din nilang suspindihin ang pagpapalabas ng 32 million pesos na royalty funds para sa taong 2025 habang iniimbestigahan ang umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo noong 2024. Bahagi ito na napapatuloy ng protesta laban sa planong 25 taong operasyon ng Hallmark Mining Corporation kung saan iginiit ng mga IP ang kanilang karapatan sa ilalim ng free, prior and informed consent at ang pangangalaga sa Mount Hamigitan at Pohada Bay. Patuloy namang biniberipika ng mga otoridad ang mga aligasyon at mahigpit na binabantay ng sitwasyon upang mapanatili ang kaayusan. Samantala, kinilala ang People's Administration ng Matas City bilang overall champion sa 2nd Sidlak Kalusugan Awards na sinagawa kahapon bilang pagkilala sa mga husay na paghahati ng dekalidad at na serbisyong pangkalusugan ng City Health Office. Pinangunahan ng Provincial Health Office ang provincial-wide awarding ceremony na nilahukan ng Matas City at 10 munisipalidad ng Davao Oriental. Personal naman na tinanggap ni na Mayor Joel Mayo Almario at City Health Officer Dr. Ben-Hur Katbagan Jr. ang parangal. Bukod sa pagiging overall champion, nakamit din ng Matas City ang 10 espesyal na parangal, kabilang ang pagkilala sa mga programa nito sa mental health, PHW empowerment, nutrisyon, epidemiology, oral health at rabies prevention and control. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil nagbabalita.
0: Ganap na nga alas 7:34 ng oras. Samantala, dagdag ng balita mula naman sa bayan ng Nabalawag sa SJA Barm. Patuloy na naghihigpit ang militar sa pagbabantay sa tulong naman ng tropa ng PNP sa barangay Nabalawag. Dahil naman sa ulat na may mga pagpupulong na ginawa ang mga armadong grupo Iti kasunod ang nangyaring pagsabog noong nga nakaraang Hulyo 20 ng taong nga kasalukuyan na nagaresulta ng paglikas ng maraming bilang ng mga sibilyan. Ayon sa pamunuan ng 33rd Infantry Battalion na Philippine Army, nakipaugnay na sila sa PNP para tumulong sa pagkaloob ng seguridad sa mga residente. Sa ngayon ay may mga ilang pamilya pa rin ang nanatili sa iba't ibang mga evacuation center at mga kamag-anak dahil sa takot na madamay kung sakaling may mangyari na namang labanan ang mga magkalabang pamilya. Samantala, agad namang isinagawa kahapon ng Municipal Peace and Order Council meeting na pinangunahan ng PNP militar at ng lokal na pamahalaan. Ayon sa

0: Huwag nga naturang Joint Emergency Council meeting ng Municipal Peace and Order Council, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Nabalawag, tinalakay ang usaping tensyon sa ilang barangay na apektado ng tensyon at ang mga pagbaha dulot na rin ng masamang panahon itong nagdaang araw. Sa report ng MDRRMO, nagsimula ang insidente noong pang Hulyo 19 ng gabi kung saan iniulat ang presensya ng mga armadong grupo sa barangay Kadingilan at Nabalawag. Hulyo 20 nang nagkaroon umano ng putukan. Dala nagpanik ang mga residente at lumikas. Nasa mahigit 7,400 kabahayan ng barangay Nabalawag, Kadingilan, Ulandang, Kadingasan, Kudarangan at Damatulan ang naapektuhan ng naturang insidente. Samantala, bilang paghahanda naman sa nalalapit na Bangsamoro Parliament election sa September 14, tiniyak na ang pamuno ng 6ID Philippine Army na nakahanda na sila magkaloob ng mahigpit na seguridad. Sa kasalukuyan ay nagpatupad na ng COMELEC gun ban sa rehiyon ng Bangsamoro. Ayon na kay 6ID spokesperson Lieutenant Colonel Ronald Suscano, mahigpit nilang binabantayan ang mga lugar na nasa red zone. Ito ang mga lugar na may mga presensya ng mga armadong grupo at mga naganap na labanan. Kabilang dito ang ilang mga bayan sa lalawigan ng Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Tiniyak ni Suscano na kahanda ang militar, katuwang ang pulisya, sa pagkakaloob ng mahigpit na seguridad para gawing mapayapa ang nalalapit na first barn parliament election.
1: Lumalabas yung tinatawag naming community-based conflict from time to time. Nakahanda na rin po yung mga augmentation units natin just in case kailangan pa ng dagdag na deployment sa mga areas na considered hotspots kung mayroon mang idagdag pa yung COMELEC natin.
0: Ang tinig ni Army Lieutenant Colonel Ronald Suscano, ang spokesperson ng 6ID Philippine Army. Samantala, naghanda na ang mga opisyal ng Philippine Military Academy na makangasiwa sa gaganaping PMA entrance examination sa lalawigan ng Cotabato na itinakda sa Hulyo 25 hanggang 26 sa Kabakan, Cotabato. Kahapon, bumisita ang grupo ng mga PMAers sa tanggapan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza at tinalakay ang ilang bahagi ng preparasyon kaugnay ng naturang eksaminasyon. Pinasalamatan naman ni Governor Mendoza ang naturang mga opisyal ng PMA at labis din ang pasasalamat ng naturang PMAer dahil sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Kabakan at ng probinsya ng Cotabato sa aktibong partisipasyon at suporta sa taunang pagdaraos ng PMA examination. Tiniyak naman ng provincial government ang kanilang aktibong pakikipagtulungan. Sa naturang pagsusulit. Samantala, sa awang Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte, bumisita naman na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para ilunsad ang programang National Government Bangsamoro Government Convergence Program, kung saan layo nito ay pag-isahin ang national government at Bangsamoro government agency sa paghahatid ng malagang serbisyo at programang pangkaunlaran sa tulong ng publiko para sa mga komunidad sa buong Bangsamoro region. Ibinahagi naman sa convergence program ang bawat bayang makikinabang na inisiyatiba ng national government na ayon naman sa agenda ng Bangsamoro government na mas matatag na Bangsamoro. Kaugnay nito, tumanggap naman at ang tig 50 million pesos ang mga gobernador mula sa mga lalawigan na sakop ng Bangsamoro mula sa national government. Kabilang sa tumanggap ng naturang pondo, sinatawi-tawi Governor Ismael Sali, Lanao del Sur Governor Mamintala Diong Jr., Basilan na Governor Mojiba Taman, Maguindanao del Sur Governor Ali Mitimbang, Maguindanao del Norte Governor Tucau Mastura ang naturang pondo'y bahagi ng suporta ng national government para sa mga lokal na pamahalaan ng Bangsamoro Region sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto para sa kanilang mga nasasakupan. Alas 7:40 ng oras, samantala sa mga balitang pambansa. Muling binalikan ni Senadora o Senator Judge Pia Cayetano ang ilang insidente na kinasasangkutan ng National Bureau of Investigation habang nagpapatuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte kahapon. Sa kanyang interjection, tinanong ni Cayetano si NBI Director Melvin Matibag na tumatayong testigo ng prosecution panel kaugnay ng insidente ng barilan sa Senado noong Mayo, kung saan nagkaroon ng warning shot sa pagitan ng tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms at ng mga ahente ng NBI. Ayon kay Matibag, wala siya sa lugar nung mangyari ang naturang insidente at nasa isang hotel siya para sa isang aktibidad ng NBI. Sinabi rin niya na kaya nasa gusalin ng GSIS sa mga ahente ng NBI upang mag-secure sa lugar matapos hilingin daw ng GSIS President Jose Arnolfo Wick Viloso. Ngunit ayon kay Cayetano, nasa GSIS building din ang gusalin ng Senado kasabay ng ipinakita na screenshot ng address ng Senado na nakalagay sa kanilang website. Kinwestiyon din ng Senadora ang pahayag ni Matibag na walang nasaktan nang tangkain ng NBI arestuhin na si Senador Ronald Bato de la Rosa noong Mayo 11. Ayon kay Cayetano, mayroong video na nagpapakita umano na may tauhan ang Office of the Senate Sergeant at Arms na nasaktan na sa insidente. Na dahil natapos ang kanyang oras sa pagtatanong, sinabi ni Cayetano na maaari niyang ipakita ang video kung nais itong makita ng mga senador. Samantala, sinabi naman ni Attorney Reginald Tungol, tagapagsalita ng impeachment court, na hindi siya maaaring magbigay ng komento sa motibo ng mga tanong ng Senator Judge sa Cayetano, ngunit ayon sa kanya, maaaring sinusubukan lamang ni Cayetano na suriin kung mapagkakatiwalaan na testigo si Matibag.

Samantala, naglabas naman ang Senate Impeachment Court ng bagong subpoena para sa dalawang dating branch manager ng Land Bank of the Philippines na haharap bilang testigo sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa araw ng Lunes, Hulyo 29. Ito'y may kaugnayan sa article ng Article of Impeachment na tumatalakay sa manoy maling paggamit ni Duterte sa kabuang 612.5 million pesos confidential fund, kabilang ang 500 million pesos mula sa Office of the Vice President, 112.5 million pesos mula sa Department of Education. Ayon na kay House Lead Prosecutor Jervin Luistro, si Constantino ang unang iharap bilang witness. Nasusundan naman ni Campuzano nang tanungin ni Defense Counsel Mark Binluan kung higit sa isang testigo ang harap sa susunod na pagdinig. Sinabi ni Escudero na ilalabas ang subpoena para sa parehong testigo upang maging handa ang lahat ng pagdinig. Noong Martes sa Hulyo 21, binawi ng korte ang kauna-unahang subpoena inilabas para sa dalawang dating kinatawan ng Land Bank habang nagpapatuloy ang cross-examination kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag noong Miyerkules. Ipagpapatuloy ang impeachment trial sa Hulyo 29, alas 10 ng umaga matapos ang ikalimang Senate of the State of the Nation Address ni PBBM sa Hulyo 27, ang takdang kontrasona naman ng senador mula sa minorya ay gagawin naman na kinabukasan. Alas 7:44 ng oras, samantala, sa pinakahuling balitang pambansa.

Nagbabala naman ang Pilipina Coast Guard o PCG sa mga mangingisda at mga marino, iwasan muna ang paglalayag dahil sa nakatakdang rocket launch ng China. Sa abiso ng Coast Guard District Northern Luzon, magsimula ang rocket launch ng China sa Shanghai sa pagitan ng alas 10:46 ng umaga hanggang alas 11:21. Itinakda ang designated drop zone o lugar na inaasahang babagsakan ng mga debris na matatagpuan sa 115 nautical miles mula Babuyan Island at 129 nautical miles sa Santa Ana, Cagayan. Pinaalalahanan din ng PCG ang publiko na mag-ingat at umiwas sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng debris. Sa balita naman sa Ibayong Dagat.

Nasa 37.5 bilyong dolyar na ang ginastos ng Estados Unidos sa kanilang laban sa Iran. Ito naman ay ayon kay Defense Secretary Pete Hegseth. Kaugnay nito ay humiling muli ang administrasyon ni President Donald Trump ng karagdagang 87.6 bilyong dolyar, kung saan 67 bilyong dolyar ay para sa operasyon sa Middle East upang mapunaan ang kasalukuyang mga kakulangan ng bala, kagamitan at pampasweldo sa mga sundalo. Sa kanyang unang pag-arap sa Capitol Hill mula nang magsimula ang gera na inilunsad ng Amerika laban sa Iran para sa pagtalakay ng pondo ng Pentagon sa susunod na fiscal year, naantala ang apat na beses sa loob lang ng 3 minuto ang tulumpati ni Hegseth dahil sa mga sumisigaw na demonstrador. Sa kabila ng mga isinisigaw ng mga rallyista, pansamantalang itinigil ni Senate Appropriation Committee Chair Susan Collins ang pagdinig upang bigyang daan ang Capitol Police na ilabas at eskortan ang anti-war protester na nasa gilid. Bukod sa mga rallyista ay nakatanggap din na si Hegseth ng matinding patutsada mula sa mga senador tulad ni na Senator Patty Murray na nagbabala na ang sigulot ay maari namang maging isang panghabang buhay na digmaan na unti-unting mawawala ng suporta mula sa publiko. Sa balitang pang-ekonomiya, naninindigan na ngayon ang transport sector na kailangan nang itaas ang singil sa pasahe. Tiniyak naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na rerespetuhin ito ang mga nakabinbing petisyon na para sa dagdag pasahe sa susunod na patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na nakaapekto na sa taas na presyo ng bilihin. Ayon na sa kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza II, susuriin nila ang petisyon ng grupong Malabela na nagsagawa ng 2 araw ng kilos protesta, gayon din ang kahilingan ng piston na para sa dagdag na 10 pesos na pamasahe. Tinalakay din sa pagpupulong ang mga hakbang ng pamahalaan na matulungan daw ang mga driver at mga operator, kabilang na ang pagpapatuloy ng 10 pesos na kadalitro fuel subsidy discount na programa para sa mga jeepney, UV Express sa buong bansa. Sa balita sa larangan naman ng sports.

0: Pasok na ang Philippine tennis star na si Alex Ayala sa main draw ng US Open. Ito ang kanyang ikalawang pagsali sa naturang torneo para sa Grand Slam event. Pinangalanan si Ayala sa official pinangalanan si Ayala sa official entry list ng US Open. Nagaganapin sa Agosto at 30 ng taong kasalukuyan at tatagal naman hanggang September at 13 na bahagi ng kanyang ikaapat na huling Grand Slam main draw appearance sa kasalukuyang season. Ang 21-anyos na tennis standout ay kasalukuyang nasa 29 ranking ng Women Tennis Association at umaasang magpapatuloy ang kanyang magandang record sa Grand Slam matapos ang matagumpay na laban sa Wimbledon. Sa Wimbledon, umabot si Alex sa round of 16 na matapos talunin ang defending champion na si Iga Swiatek na may tuturing bilang isang malaking tagumpay para sa kanyang karera sa tennis. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Thursday, 23 sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa lalawigan ng Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental, at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si James Palmahil. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brogo ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag until sa gabi, dinamaintain ako. So, mo to ang resulta. Napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Atuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atuan na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459 4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
4: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
5: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
6: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
7: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.